0: omulimo go wakola gwotandiseewo gutaddemo capital mpiti muyitirivu, then you all of a sudden give up. No, it doesn't work like that. So choices is a fe to the limiting ku access ku emotions is a fe wole utukoyesa wisdom Allah mwana yisiza nokutwa mu ekisingo bulungi.
1: Mukutu kwa chikumu msangwa karonyeze muenda kura liya mtu wabu jo tani kideo butani kizi wa programu ya fe ito uze gamba debi ya wabu nanyi zi wanyoku wanga making choices wabula mgetu wanga liya mbaba buli chokwa nwe kubacha kulia ugeenda kura choice
0: yes
1: ate uinzo sara kulia chigendo kuzikiriza
0: wabu chigendo kuwa wabu wabu choice jenko la njaga lanyo chapati na hivu luenteke ngano murubuto lumpisa bubi na hivu mpulita dada karina gamba ha mutufe no choice nujineka anjere kereze
1: wewe tukanga choice elimu mbela nebiyoya gara
0: yes
1: wewe ino gamba nedda chino wade mutuma gucha agara
0: na yo wisdom ngambi kanchiveko yes
1: abachala mtu yambi
0: yes
1: itunuri ni mfuna yo mwami wo soko omanye biyo ino saba
0: yali choice yo
1: kuwa chimanyi toka lubia nyobulamu muyambe ko muve ku level mudde ko dako so munoku byanti ofuna cho weetage
0: arera ngatona nava ku mulamo katono niza tukole choice ntu tukose guno mukisa ina uli de bigambo bino tukose mu kiso kugeza ko kola choices ntu let's take time to choose temube excited take time wali ubachita having cold feet mu finance ombi enfuna cold feet is a principle ekozesebwa ne Makoti. Bwola omuntu sente baba mukolegana no omuntu mu byensimbi but era bakubuza wa more time to think oba bakoza time oyo did you give them time for cold feet oba cold feet time okunyogoga ebigere kitegeeza ogenda ku stepping up back oli okutekinga choice soko nyogoge muko ku bigere ogamende ebigere obisale nza kwaita okusale ebigere obisale osoko jirowoze ko tegere ebibi ebijirimu ebirunje ebijirimu arato kwangwirwa ndoza no mubaka wa fendo za basoka mugamba ayi asome ne bamwa kalamu sura nezikezo okuwandika nebirala techi costing anything okuwandika cons and pros and cons of the choice you're trying to make ne baba mukazi mu documenting it might seem crazy over off name documenting olabe birungi bye biri bimeka nebi bibiri bimeka kakati wali bachita baggage how much baggage can you carry ushitegete bwoguba mulimo how much baggage can you carry in terms of challenges ezigulimu bachita proportion probability yokufirwa vis-a-vis probability yokufuna bomalo biwe yinga bwot ogamenti kati eno choice enchi Entufu nengo sose kwa wisdom si emotion yo kiliro gende bugenzo ingire utalafia ogenda kufirwa atena fife tuja kutunulira tukusekere twamugamba nga nabata gamba kintu nacho mbagboba ga twamugamba twamulaba wano
1: twatumabanga yepanga
0: yes
1: aji kiza tugende ko ku mulamwa gwa fego na ko rayo namwa batugobirira usubwo tugobirira ngo ita ku YouTube channel ya Fe ya Pale FM News era programu za fe ezifana gana ko bwezitize byenfra jezi dosobola kubira nti ozisinga nayo noba ko okwegasa n'ebigambo byotekeddwa okubira nti wegasa banenge mufise onyo obudde okuwuliza ebigambo bye mutayagala nkyogedde nkigenderedde mufise onyo obudde fenna tulina bye tutayagala awulira naye ebiseera ebisinga ebitukyaye ebigambo ebyo si lwakuba mbu tebiina mugaso gye tuli
0: gaba mazima
1: lwakuba bitukoonako
0: olaba ku nsonga eyo yennyini abantu be convincing anyonti batufu kakati boyogera amazima agachawa because abatayagala to be dragged to the reality of life kadi bogamanti no tuogera nyo bibatagala abantu babera convinced nti be batufu abantu bali omuyimbo myagama nti bobanga omanyi are obanti omanyi nti omanyi obato manyi
1: echo no china chitukira ku story ya Nabi Musa ne abajiyo juo obudde mu Quran Musa ali nabi alayhi salam munene ne yateka kugezesebwa ne bintu ithiri byagenda masno kubira nti amwisa butufu ngola byadala Nae wali badenga Musa.
0: Ya.
1: Ya itamanyi.
0: Ya yeah, itamanyi.
1: Waluvanyuma babi mnyonyora. Ngateo liyabi kozechi. Ya mutufu. Katinafu bulambu tutambuli ya muhaji. Chinonchoge deli ya bambu wa basi. Fina wetuli. Buliboko na kuchintu. Ekintu ekikwatako tuyagala kiwuli.
0: Abantu yagala kiwuli.
1: Ate buli muntu ayinayo side gy'anafuiramu. Ng'ebakuona ku mazima ge. Tayagala kiwaki.
0: Tayagala kumanya.
1: Kyatu kya bukyayi bantu abo.
0: Abakutugamba amazima.
1: Bakya bamasinzizo.
0: Kuba babagambira ya kituufu.
1: Ebigambo ebiwaayo.
0: Byo bye balina okugoberera.
1: Bavubuka n'ogenda obagamba ebigambo mwekuume mukole ki balujja luyita
0: lugezi. Aba alabanga mu maliro obudde.
1: Amulabanga lugezigezi. Bino bye tugamba bavubuka
0: kwa. Yefula ategeere nnyo bwe batugamba.
1: Kumbe ge mazima gategeera okuwulira. Kane programu zino ezaffe zifaanaganako buse abamu temuzaagala muzikyawa lwakuba zikoona bye muteekeddwa okubeera nti mutereza. Sebigambo bwetukyawa tubiwulirize. Bichawe nengo biwulira.
0: Nengo biwulira.
1: Fetuina abantu abatu yamba. Nyinga twabalabanga balugezigezi. Bigambo byabwe.
0: Ya.
1: Temukola kintu temukola kintu. Ze naina twaina omukadde ujajjafe. Nyinga twabuza ne jajjaga tuzanye sawa meka. Wemuza nyo kumacha tunakula bimuza. Wemuza nya mutundu. Sura jabal muza nya mutundu. Oregulo budde taina budde bwatulekera kuwanga
0: tuzi. Nenga ati yalinga mutufu bambi.
1: Nikwashye ruga anti yatu igiriza kubera anti tukasira tubira abantu babuvunaje.
0: Very responsible.
1: Kinezo muzanyi.
0: Yes.
1: Nitwa ikozeti. Tubira masomero.
0: Wabira baruvanyuma.
1: Itubira masomero haji. Ebungu zye kumuntu binalisagara masomero. Ubundi tutwali ko kwe kube ikikaga. Nitishati yindi nyaba rinji kube ikikaga. Chitufu.
0: Chitufu nyo.
1: Nitwali nga masomero. Nzina ino buzi uko kube ikikaga. Nakufuna nyo ebibonerezo.
0: Lota kuba ikikaga.
1: Ngende banga kunyigiriza.
0: Kitufu.
1: Unakula nga tegina ngamba ko nze nje okubira.
0: No kuogera oluzungu batu timbanga ebikutia ne batu wa card nga tetulwagalira ddala. Neto ina office ya jogenda genda mba ku interview nge mu Luganda.
1: Aye tugenda ku mulamwa gwa fa card kajja tuko. Lwa njagala katono nyo togere ku songa y'obuli azamanya. Businesses afi zichisanyiwo. Lwa
0: Abya zama.
1: Abya zama. Kusaidi zombi, chiso chisala saidi zombi. Betu kwa daga anabo, mu business. Tugeze ndi mutunzi, nze nanyi ni business. Abajo kungula kuwa wabamu ya zama nyagenda kunsura.
0: Yes.
1: Aye nafi, abatunzi, nafi tukoro ubuli ya zama nyaku extent. Hela wesi ngana abamu, ubuli ya zama nyabutuku ya tubu sasuria. Nti... Abantu tuli bya zamanya abatunzi tuli bya zamanya ne bannaffe
0: n'abagula
1: batukola ko obuli azamanya hajiwe unyo omuntu atwala ebintu by'omuntu omuntu atwala services z'omuntu nga mukanyiza twali badona byandagala
0: twali
1: badosubira kule
0: kitofu
1: omuntu ne mukanya aye munanga abantu betutera okuwa okute abatero tuli azamanya babira abaffe bakumpi oba abatumazo funa mu trust Ida abaya ibanja jana soka nagulako
0: katika kumba kusetting
1: ndoko buduka bafo okucharo jana nagulako naduka bwaweze banja ngaliweze
0: ngade walala
1: tanso mwa trust ya ne banja alitwala nkopayo kano kopayo sigara nkopayo kiyo butu kati bwamalo kuweze awe baba atenga duka
0: ngagende walala
1: chokata genda walanti kala jukire banja ndo wanaba afunya genda kusasura ne jagenzi walangaranga kuogelia mafukure
0: Obviously. Gwa vero mubi. Omanyi, obuliaza amanya bula ikingabu wachogede it's a double-edged sword, tema huli side. Ate walu obuliaza amanya wetuko langa tutumanyi. Wono obuliaza amanya wetuko langa tumanyi. Ndoza wetuko langa tumanyi wepusingo obunji. Yeah. Abantu, nebu uza nyolo wacha abante wako lagane kanabu. Tuko lagane nani? Atengo la mwami sozi. Walu mwami ya kolaka demonstration. Bodi la makazino bojikuwa atemu boti osobola jimenyamu.
1: Ya, chitofu.
0: Nebo zigata ezisuka kwemu. Oinzo utakolachi. Utasobola zimenyana murundi gumbo etuti. Betuko boe nkola gananze ka. Mbasi genda kumovinga steps. Nene mbeira munafu. Mwenye kamwe. Na ya atewe tuwe iranga tuwegase. Tusobola kumovinga steps ezisinga kuona akolo mchi. Na ya wawawo partnerships mu Uganda. I think it's one unviable gundi ekola sente wano mu gundi mu Uganda ya fwana enkola gana ya abantu ya fila darulobu ya zamanya wetuelaga. Abantu bacha aurebwa.
1: Yeah.
0: Mchitakete. Na aba ola, nabote bacha, nabosi barunji. Ulia kuola sente, ndalaba na abali ya riba. Na uruso inachomu singide, urusa achitunze, takugambie, urusi, ulia kuola sente, nosa sura, ze abali ya nadalaba abali mu business perspective ezo. Akoze milioni kumi, omwade milioni kumi na bili, na kula ganti achakubanja milioni kumi, urobude. Mshitegeti. Abinganda betuteka mu mirimo jafine, batani kwa kutu okubba, eh. Ugenolaba na ya koza akaduka akake. Nengo msala guomua lazima. Teguko lachi. Obulia za manyo, obulala betutamanyi, noza kuno kwetu ito okuhiriva. Na hiri, onabobu mubu obulia za manya, chivola umubaka ya tugamba, ya tuga no kufune nyinyo, kubo kufuna kenyinyo kumutu. Broka wetaka. Broka wetaka, kuhiri wetaka, nori hiri, wanori bako guhuri guza. Ateno ufuke chizibu. Mbuli ya kugambi enti, etaka lino mbutufu njagala milioni kumi. Nenga gwe broka guwa manyaka, ya katareke takeyo, mchitundu mweriri. Ngochumanyi bulu ya milioni asatu. Nori ya notaniko mugida, simanyo bachi no chitufu, bachi limateka. Bwe ndi tunda milioni asatu nzabiri gango ugampa. Lwacho buwe ya galabiri. Ochitegede. Nze kumiro lituali nzo mpabiri. Obole ongaleso omuguzi. Nzo obo nabu nambu itabuli ya zamanya. Waluwa bantu bano. For example. Oina businesses eze nja uro. Siwe chidi. Oino jikuto jitademu omulala. Kambaweka story. True story by the way. Actually, umulama guno wenguli de chirozo change chidukide kustore yo. Nino muntu gwe nakolagana na yemu ye simbi. Nengamba anze ndi corporate. Nimu corporate world. Na ye, igwe. Kumane nalina yemu corporate world. Nengamba, katuwa diversifying yetu gulo department yetunda. Yewe ya maguzi. Tusule, gundi, duka lirio managinga. Omuntu oyo yaremitinga sente okumala ndoza banga lya mwaka nga gumu. Obudde bwatuuka yambuuza ekibuuzo twawandiikawa. Milioni bibiri, wow. Milioni bibiri mwana mu mwenda. Nazitwala. Nenga wallahi twa ina twawandiika. Oshitegeke. Twatandika business nazitwala. Kati obuliaza amaanyi obwo bwebu sigalanga buli business mwebuli buli muntu mwebuli ensi chovala bwede mu baraka
1: kitofu
0: tuyiriba mwamisozi tukola nnyo naye tukola tetufuna tukola tufuna kitono ngate kiri wathmani gafe kurachi oli abayagala kulyaza amanye obuyagala olyaza amanye nafe munda kale akatima kabera mwera obate tuina toina dini na ukomekerezo olyaza amanye za muno. So, ebirunji ebiri mbuli azamanya, bitono nyonyonya te vili temporary. Ebibi ebiri mbuli azamanya, biri forever. Bigenda kusikirwa generations per generations. Mwinzo okubuza, nina umana gwe nalinyumia na emabega kao. Na mbuza, ne haji, uloza rachi tetuko, tetuga kawala. Nemugamba, chibuza echo chiri deep. Oyinza okuba oli wano naye nga jajjawa ine buli azamanya bwe yakola ku muntu.
1: Bwe kiri.
0: Nga bwe bukulondola eddakiika eno.
1: Oli mukusasulira.
0: Oli mukubusasulira. Oyinza okuba oyina ekikolimo ekyakwata mugwe nga tekyakwata kitaawo. Okitegedde. Ng'oli yakolima n'akolimira n'abazzukulu.
1: Nyakasole kembe njagalo kana yakanjidde oyogedde ku ekyo ekyokusikira. Obuli azamanya babukoledde. Just sebekoleddwa ku muntu. Banyumiza kastori kadini omwana yatuka mu mbeera nga yagala kutatata we alaba tatawe tafa
0: amulemesezo gagawala
1: tatawe na mutwala kuruze manyinzi zinezo kusika zikagala musura
0: kuruze
1: kakati tatawe lwokuba yali yakola ekikulu ekyo nga yakola
0: naye yakik
1: gamba chogendo kula
0: nchimanyi
1: banga nangi nachukwa nini kwe gairidi
0: tochikola
1: chikome ukuunze tochikola
0: nao mwana waja chikola
1: nao mwana waja chikola wali desa chikome ukuunze kari kambone mwone
0: yes
1: zinga kuto chisikide o mwana ura sikide.
0: Walai.
1: Ibanja wetu ulibira.
0: Bani ibanja lisa kugamba terigwa o eriobuli azamani. Azamani. Business za fete zitademu nyo. Gwariye yu andaba. Uba atu ulitiza banange. Soko kubaka tambi. Kapito wa mujarudawa.
1: Ha?
0: Kapito wa mujawa.
1: Wa mujawa.
0: Omulina chituganyo ukula. Ere ogenda kuzu kukakati umaroge ndo kumulimo. Enju jeweba kamu wajifunotia.
1: Funotia.
0: Engo izo yamba de wazi guzachi.
1: Haji, kumirimu je tukorela. Riziki tujifuna tutia.
0: Tujifunye tutia.
1: Tutia.
0: Tujese nte izo mwulambu wa feyarabi.
1: Abantu papa ila abakozi ya bali kwenye abauliriza. Ndabila kubana abakole mlimu jiri kajo katinga babodabo. Olaba uli ingiri jatu waramu customer wa mune. Uli customer inzo kubaa ina jari nye. Uwani yafuna mua buzibu. Fakui yankari jamu kwenu.
0: Uli namu jau.
1: Usabi inti customer umumpe mutuari.
0: Umumpe mutuari.
1: Nye umukakaniza umutute
0: kwa. Uwuna uli azama. Uwuna
1: uli azama. Uwuna uli azama. Uwuna uli azama. Uwuna uli azama.
0: Uwuna uli azama. Chitofu. Chitofu.
1: Mwilimo huli azamani. Sebe mja fijetukula huli azamani. Abatuna mumidara, abatuna muakedi. Muma nyingi lijemwesa. Mtu na mitu pifayana gana. Niba kasuma mubajia kumaduka gaba na mwe. Halikurugwe yete kila.
0: Omuisa yo. Ewa mavayo. Jangwenze nja kuguza burunji. Waluba na abatunde nyanye zo mubistasa. Wansade kaya mfu. Mfu na. Obu hundi azamani za.
1: Zitu hundazi na. Wani wamba uja ba mata.
0: Now by the way. Walogwe nakubide no.
1: Sento zifunye na ye goroza zigenda kukolelezo vile mbere yo.
0: Walwa tuguza amata na mkubide nga matage. Nga negwe msajia gwe. Lwachi bote kama amazo tuguza beye muna uluri nga ngateka kulachi. Ngatemuli mazi. So, obuliaza amanya chechi. Obuliaza amanya, bane kanchibanyo nyole nganze wenchimanyi. Simu mungabu mloza wechiri. Bwokole ekintu ng'omutima gwo gumanyi nti waliwo ky'okwese ekitali kituufu era nga client wo bw'anaakitegeera tekijja muyisa bulungi obwe buli azaamaanya kasitooba yange ogenda kifuna mu ssente oba omuli azaamaanyiza bwebanga bagenda bwe bakikola naawe owulirira ddala nga si kirungi gy'oli obonawo ba buli azaamaanya obukolebwako kitegeera bwebeera nga business deal transaction nga walo bintu byetulowooza nti buli azaamaanya nga si buli azaamaanya. Kati for example, waliwo abatunda emmotoka. Kino ndoozo no shenalabako Sheikh Asimu ng'akisomesaako. Bw'obanga ogenda kugula emmotoka ya miliyoni 10 naye n'ogamba nti ngenda gisasulira myaka ebiri. Oli bw'agiguza miliyoni 2 tebuba buli azaamaanya. Abatakuli azaamaanyiza aba akoze business, right? Naye bw'omanya gwe nti emmotoka ya miliyoni 10 ngenda kuwa cash. N'ojinguza miliyoni 2 muno taking advantage olw'obutamanya bwanga tobo ndi azaamaanyiza. Bwe tubanga waliwo bano abayiribi bano ndoza nabo buli azaamaanya bwakubiri. Edduuka lino litunda essimu emiliyoni 1. Gwe olw'okuba nti olina access ku bakasitoma kuba oli ku street. Ozomugambya nyina wenji essimu eyo gyoyagala ya miliyoni 2. Njikufunirawo kati. Oba muli azaamaanyiza. Ekyandibadde kituufu, essimu ya miliyoni 1 naye agirina. Mbutuufu nzo ja kumpa emitwalo 10 omukola ki? Omukutuusaako. That is okay. Bwe tuba nga we in a consensual working relationship. Nga ona consent yenjifunye, nono consent yenjifunye mu buntu bulamu. Abantu lwaki mwewola amasente g'abaani ne mutagazaayo? Mamisa zo chumenti abantu batuli azaamaanya n'obudde.
1: Yeah.
0: Olinga abadde wakusasula leero. Omubanja miliyoni namba. Ngenda zikuwa ku lw'okutaano oba olw'okuna. N'otuuka olw'okutaano lwe yakusuubiza n'akuwa emitwalo 2. Nauga byankuttemu naye katulabe next week.
1: Akupima ddala nga
0: otyo. Ojagatwala. Ali nga bambi togakoleki? Togaleke. Kati ogenda olaba. Business is a phase we demo omukisa. Nze nyina experience mu bantu betukolera emirimo gyaffeyo. Oli nagano kusasula deliberately.
1: Mazo mwa service.
0: Waliwo abantu manipulating. Okumanipulating omuntu kwe kuteekawo olutalo gwo olufunemu. Okitegedde? Oli najja na kamba we scenario emu. Waliwo omukyala omu. sija kwatukiriza tuba tumubanja ndoza dola nga kasamba zibade kasamba kasamba ruenda ndoza mwezi nga gwede natuwako olukumi waisawo mwezi mulamba nga tuganya okurelizing ebintu bye nagenda mu URA natulopa bano balemedde ebintu byange kwe kugama oyo nawe oyo tumubanja dola kwatuwako olukumi ziza likasamba nga tuba tumanya kakaga ruenda tukani tumubanja dola kakaga mu ruenda nagamba aye bichi bichi nagenda je baje ebintu na olokubantu ina systems ezi tuyamba ko ku protectinga kwe ku eguru ruyezi na asa structure sende zo nazo na millions za David Mokaga na azituwa net tubate tuba kwetasa yabadde tuli azamanyiza nga neri nyali yono kubanga yabadde agenze ye kujebe ndibanenge ndoza today ku drawing board tutegere purpose eri business za fezino business tezeta gamu nnyo buli azamanya kubanga ogenda bula bokolagana nabo ogenda bula ba customer kubanga mamisozi mwana tutechinyuma nnyo kubera nga buluna ko ina ba customer bapya
1: ebimu kubiraga business future yayo sintanga bulungi checho
0: customer retention ngebuze nenga te customer retention eyo efira kubuli azamanya bwabantu mushitegerova so bwetuba nga tetukuuma nkolagana bulungi gw'oluganda mwabalima mwabatunda abakwata mu minzaani abantu bakyakola n'ebyo ebintu minzaani bagiteeka mu akayinja waliwo zino zi platform wansi agiteeka HT kati nga tetuula kuggumira HT kisobola okusigenga yakibala nti buli kiti kigenda kubbako kiro bbiri oba weight okitegete so bwetunadda business zaffe ne tuziteeka mu eyo enkola tetugenda kumalako kankunkuwa gabuwa oyinza okuwangula naye continuity ya business yegenda beera very very limited okuwangula ko kuli temporary ashitegete tukuma buntu bala mu business tu tata wange yangamba nga mwana wange lya katono naye osigale ngo okakola ki osigale okalya mu mirembe tweje mwene enjogere egamba nti easy money simanyi quick good money does not come easy something like that eyo njogera ya kijiga ya kinafsi
1: oja sasulire echo
0: oja kisasulire agato yagala
1: mungu yakole ensi nga walope back time
0: obviously
1: ndi businesses ezo tulaba zikula era bagala obagamba nti chikula amangu
0: chikwa mangu
1: chifa mangu bali bategeze echo nti bwo yagala okuyita wa mangu no nyigiriza abantu bano oyinza okukola sales zaawo
0: bulungi osobola zifuna
1: no practically lwetuba tukola business watusomisa abantu bano sales ne branding twakibalaga nti omuntu asalawo okulya akasente ke buli lunaku nga kaatunuulidde atuuka time nemutaka nyinda kwayo olugero lumuhaji fetukulidde mu Kampala muno twali bato baliwo bannaffe abato bannaffe bali bakwata obwennyanja ato bwennyanja obwo nga twali ba musinyafu nga babuteeka bagula ebigirasi bye babuteeka nga babutambuza
0: mu kibuga babiyita biyita biki ebyo ebintu ebyo
1: mubakumira obwennyanja
0: yes
1: kakati
0: aquarium
1: babitwalangaeyo mu bazungu twatwala mu bisibi mukororo yega ebifo ebyo nga sente ziba nyingi abazungu bawanyi nga
0: baexcitedkenyinji
1: akakola kati kakati fwe twafunanga sente wafunanga sente omuntu gosobola omuguza naye nga amazima gali nti temuliimu kyona kyokuza kigenda kuyamba kanyinja kuweza okigakalamu akayo kukintu ekyo kati omuzungu ono lwabaguzanga sente wazifunanga
0: naye nga takasigaye
1: nga waitawo wiiki tagenda kuddamu kubaako gwagula katunda kintu ekyo kubanga totaddeemu ddagala bato bimanyi naye otunze kasente okayingiza naye okutunda ogenda kukola kumu
0: kugenda kuba kwa tagenda kudda mukugu
1: kugula sikuweka nibanobo
0: batinda katali
1: wobo osanga atanda bakufuna experience eyo ayinza okugula osingana gwe babuulira tajja kugula kibakitegeza okatale gwo okoze eki
0: gwokagaddewo
1: okunoonya enkola esobola okukuuma obuntu buno
0: nga butambula
1: nga busobola okumalawo ebbanga nga bulamu osanga baalisigadde bakola
0: ki so kyogezaako okugamba nti nno n'obutakola mulimu gwaffe mu butuufu bwabona oba buli azaamaanyi
1: era bizinesi zaffe ezisinga zifiiraawo nti gwojja kujja mu kibuga otunuulidde kuyingiza sente za lunaku
0: oziyingize Nengo se continuity yomulimo gwo.
1: Yomulimo gwo. Nge tugenda kudamu kugulako.
0: Mwabali mumidia na mwokuwa kugira mauli la mafu. Na wubu wabuli hazama anye.
1: Uja breaking the story. Atakaba kuno kutoya kuno social media kwa tuli. Mwantubono bafuka ba media. Na hila botuwa mauli agali baseless. Uja tu surprising. Ganti o breaking the story. Ofune views.
0: Ofune views.
1: Ne tuswa chiko lila banga. Kumanga otuwabifu.
0: Bata niko kukuwa mwebi tuti.
1: Yaba ana. Amulego ya tugesiga. Yada by the way chicha wako mainstream media. Mo business.
0: Yes.
1: Yaba ana wakula mauli la mafu.
0: Nga mafu.
1: Nenga babi koze ni baba angatiba. Tetusha ina omu kisa kufuganya nabo. Yada mtu kaka seguli ya malali uli ya kumainstream. Uendea wako social media. Nga nonya. Mainstream media. Zigamba
0: chi. By the way gomze na nge ngulina. Yes, ngendera wako either kupeji za mauli za radios no kebera chino chitufu.
1: Ina wachi singa no manyanti ya no confirming.
0: Evo sanga yu era exaggerated point sayonoze ya koze bwebera accident wabaya lanze bantu balalabo na wakoze bichi oli mutufu.
1: Kati embera bwetu bwekolachi. Kati wabuliaza ama anyabuno waluo okubusa sulira. Osobolo fune sanyo iliaka seira mu business ni waluo okusa sula.
0: I think a payback time is always
1: Chibi.
0: Near.
1: What do you want to gain?
0: By the way, even tetu bobe na muri azama ya tofuna futobe na fallback position. Yeah. Okirira bukirizo gwabugwabugwabugwabugwa. Abantu walu abantu bano categories no amanga betulaba bagudde. Olokwanti bali azamanya ba block.
1: Ndange chindi mutwa. Is a business man who is wangala zizimbidwa ku musingi
0: kwa buli azamanya. Babe erao mbwa buloka wa neba kadiwa, neba kububu kalubu wawe, na yenga bakadiwi lao, lukubwa wangade kubuli azamanya. Gwoboli wa buloka wa motoka, buloka wa nadala wa buloka wa mayumba na amataka. Gwo okubiroti omu ntu, otade posti ku social media, njine nyumba za bapangisa. Na atuka, enjujo watade ku social media, ngatesi jo omutu walako. Mshitakit, hainga gwa gufula mwuri mwuri ilaka senteko. Lazima tewali bugenda bera continuity nakam. Abatunde motoka. Ene motoka na mulo kuwoji kubye ko chiranji muji kubye bitikati no laganti motoka
1: eri mumbera nonji.
0: Nonji kumbe mfunzibo. Aino jitundange chi ngenam. Bane twetereze nyo tulemedde nye mabegolo ebintu ebikola byetu underestimating eh.
1: Aji buli muntu yetegereze omulimu gwakola.
0: Yeah.
1: Buli mulimu gwakola. Walufa wata gumanya abajo kugulako, abajo gula services zo. Kwa chitegeza ante mikisa minjo tulikolachi, tuli azamani.
0: Tumanyi.
1: Wabantu wabangu wakule azamani ziwa, bibata ina information kuchibageta
0: yes.
1: Atenga tulibanji.
0: Rashikeno nchebu, zasimanyo vochi davanyo. Bana bata, wasaja bate enyama. Luache kala ibajiteka kwa halfway. Enyama najiteke neno ku endi yeno. Luachi, bona.
1: I just said Navulia.
0: To answer.
1: Ask me taxi at Woody.
0: But like, I just take a call half. Bomgaman digital is the kinds of Kunigida. Obuliazama, you were a national Chemuvaro Kuraka can't work. Eh? Dachi can on Mukurubaram Nabana Zoganyaba government. Or Obuliazamania. No labor routine or call about million if he's sat to. Not a million, Baba Kali, million kumi.
1: Hei miku kipi wadebala mwe tutumu, nchi hapa mtuwa watuliaza manyanga vetuma ina vigenda maa. So mwini yalo ujetuvela.
0: Ya.
1: Vetuma ina sene zijia.
0: Tetuzi manya.
1: Yalo tupitegela katika mbamu kute. Ntisima nyolu shindoluwa. Mwema ye. Basu wanutuwa sene zenka nao.
0: Nade na kastora kadevelopping a jembarara. Nake singa Uganda sene zino zite kiwa mungkola mwezino kubeda. Singa Uganda nsinungi singa tujenyumirizamu. Singa service delivery tu kama byaleyo mwabatunze be mwanyi mwandi badde bulungi nyo kubanga mwandi badde nga mwina access temwandi guze zabi muri abatunde ekimuri
1: ajyo lokanda kokweke nenya abatu uliriza msajja mkuru yali ainense java mgatawangalia wano yangamba nini nache neunyize Uganda yukadele kejude mbali ya zamana ni mbuza wachi urabide kuchi nangamba mu Uganda jo singa no muntu na kilizo omulimu gw'emitwalo ataano naye nga omwezi akozesa obukadde bubiri kati yina ngamba kicho kiri automatic bashitegeza inaba omwa woofiisi nwa omwa omulimu guno ayinaba agenda okulya azaama ayinaba agenda okukola ebitali digo asobola okubeera nti afuna akamu ekitundu asobola okubeera nti obulamu bubeerawo
0: yes
1: omwezi nangamba imukusaini eyobuli azamanyi esooka nti omuntu ateka ono omulimu nga gwa ssente ntona okusinziza ku zaayina ofuna kati ngaye kyagenda okukola
0: Definitely.
1: But what tax we mugamba anti tax ogenda jivugira ndo ogenda jivugira njagara mitwaro 15 olunaku. Practically nga mutufu zinzo obate zijapo.
0: Nga tisola kuvamu.
1: Kakati na taking ono go mulimu ninga agenda kuli azamana.
0: Natandika kukudingisa.
1: Kudingisa akola bwati ninga agu taking on.
0: Nga chimanyi bulungi. Kanjira temporary kanjira nvuga avuga mu kotomanya. Tuna iriba.
1: Katinaba nga agenda kumaliza ali azamanyiza.
0: Tweddeko ya rabbi, tweddeko nyo, tuli azamanyiza nyo banafe.
1: Aje mpozi zokula nko business, mpozi wakula kwa transport.
0: Najikola ko. Ababa sajja, toba nyongira, nebo jano ngama antikati taxi baziri nyisiza dabo, sende ze baleta. Mulimogwa buli azamanya from point A to point Z.
1: Kwa hitu vubuka, kwa hano wangomu na investinga muka boda. Ineyo umutu wangu wangu wangu
0: katona. Toi nzabuta kwa daru. Na daru wabu boda. Ato ugena muja wa. Toi na juu muja. Waluo kadama kwenye labi ya guze boda. Ya gula boda. Ya tuuka naja naji ununula bununuzi. Ya gule milio nenya naji jamwe mitu waro onkaga. Na inga temuwa daya denechu. Waluo kwenye labi mwana ya gula katipa. Nyini ya kamu wa chochiri choyogideko. Nti asenizi njazireta. Olina katuale ye chotera. Bamala kumala mwaka mulamba nga bamunonya kumbo na ulijaji akola. So abe taxi, aba boda, aba vuga boda za aba gagane mutawayo sente. Mwababu tipa, abali mu transport. Mwabali mubino ebirole nga mubba mafuta gaba kama bamwe. Mwabali ku petrol station nga mutu kuwe mpeo. Mwabubo nabu bi. Oshitegede, uli azamanya. Oli nadira. Wale wetegeleza ako pampu nga baji setting nga eve yongera ko dola nusu 15 kwa 2. Yeah. Wache gendeleza. Nze sasulia nya mafuta ku sente wana, ku simu. Nyo geno lava, jibe remi tuwalo, 2-8-3 wezi chono. Nyo geno, waloka nuka 2-5 akake yongera mu eva. Kati 2-5 pa feel, taimuze moto kachi 10. Zesene mekaza haba kubi, zaba biyao.
1: Ogenzi na ababa ya bitawo ya fe. Ofiso chadi yabo na baina we batu nyiga mu obo.
0: Abali
1: otagenda kufaako.
0: Definitely. Abali mu banking. Waliwo ne we banuswe mwe mungu ogenda ojija ku buli transaction. Abana babikola munne oyinza n'obutabyetegereza.
1: Sobola.
0: Oshitegeke.
1: Tosabwa.
0: Tobi wabudde. Ne bogenda ku kukolera financial statement. Ah, dole mwe munuswe mwe munga. Olabira daddalanga temuli makuru. Obo nabo bibuli uli kwa miarabi.
1: Haji mkusabu mwala mwaguno. Ogunte dekele tukukomeo.
0: Insha Allah. Ya
1: mtu wano bajia gweta agani.
0: Insha Allah.
1: Kwa gara kupa sensele mwa ukomulimu kumulimu. Kwa venga lusuro chuse kuanga.
0: Ayetu kutekubanji katigulie yo mchitanda cho. Manyi kati yo muta nisozu kuka. Ngo manyivulu unji guwa bie. Wike wede. O manyivulu unji guwa gendo kuba. Yona yana decision ni jolina. Soko ujirooze kusara. Kwa
1: nyumizi wa semi, kama ni mula wa katambi.
0: Katambi.
1: Nakala katambi wa marisi.
0: Nze kalibuluwe mpita kwa adiwea, ngamba wansi oke mpite huko tupime.
1: Nsende nchazo mungu langa simu pimi kati.
0: Neba tubye.
1: Nalama katambi ne intia.
0: Enkuba neto nyaku unjuza finger tu, uliba bakola gali nyaka saula benjue kurukuta.
1: Achusibula abantu.
0: Awatuliza banange, ndo za tuedeko, kamba weyo katip kamu. Mu business muno ba mu kugaggawala it is 99% hard work but 1% luck naye that 1% is more important than the 99% bobanga 1% yotojirina togenda ku moving you are just going to be busy doing nothing you need this 1% ne 1% yekolebwa kuberanga we oyine mizi kwebibe nabyo nabyo yagala okutwala ne werekereza no bireka Banae, abatuliza salamu alaikum wa rahmatullah. Muzukuke obudde tahajudi ndoze chaliko. Siwe chidi? Muzukuke mujikwasi, mujisale, soma ku Qur'an. Tuweta aguwa mukisa gwa Allah. Musabe nyo mukisa banange. Musabe mukisa kwenye mukisa gwa guamu.
1: Chitufu.
0: Musabe mukisa, ateo omukisa mutekeo platform. Allah wagi ndo guteka.
1: Mwadomu kuba, betogede kuba victim bobuli azama. Usobolo kuteleza kati.
0: Usobolo kuteleza by the way. It's not too late. Wenenye, atera, Mwene nga tumaliriza muda chimo second 10. Nze nyina twakola ko buli azamanya tetugenda kuiga. Gwe kinyina nze nawe fenna. naye twabikolanga mu butamanya nga tulooza bye bituyisaawo. But we took time, mami sozi mundoza myaka nga 3 egiyise, naina amabanja ga myaka nga 10. Naye I never lost contact naba mukolachi.
1: Yabo.
0: Naba manja. Nawandikanga zi check. Edachi keno nebwe mfira no muntu bwajanga bwe mbasoka ngayo muntu ajana gamba uyo mubanja mu mugobe. Oshitegeet.
1: Okiseza okutukuza.
0: Intukuza, now you can.
1: Sobola.
0: Era ndaba wo difference ya manyi nyonyo edda nakati. Mfuna. Buli wo kwata emitwalo 10 je wajja ku muntu. Allah akakadde ko ke yali yasirikira agenda kakuwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayisewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku saawa 10 ez'okumakya paka saawa 10 n'emwezi okumakya tandika lunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente
3: kola sente,
2: kola sente.
4: Broadcasting, broadcasting, broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9 live signals live from the hills and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura.
2: Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegere eddiini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutaano okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha entanda kumacha ng'ekuleeteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour nga waliwo munne
5: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumu ogwe 12 12/25 mpaka nga 3 ogwokuna 12/26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banka ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
4: You're in the mood. Mawulire ku mawulire.
6: Mawulire ku mawulire.
4: Iliyofayo.
7: All day long.
4: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
7: Yo, yo, yo, yo, yo.
4: Kuwino, kuwino. Munnamasaka. Munnamasaka. Yusuf Muhammad. Kinobe. Kinobe. Kinobe.
8: This your boy, right?
4: Umuzirandiga. Yewunyisa.
9: Nkwaniriza nnyo. Olunaku olwaleero alikukula eri omuntu wa bulijjo olunaku olw'okutaano ng'ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogw'omunaana omwaka 2026 edakiika ziri 3 zokka zivudde ku ssaawa ziri 11 mulimu tya baganda bange siyinza kugenda maaso nga sikuwadde ku saidi ya kalenda ennaku z'omwezi ziri 24 mwezi gwa kubiri kusaidia obusiramu ku kalenda omwaka 2048 kulisa inyo mukaseera kali kenyini aka programu ebaddeko ate oboli awo nenkwaniriza ne mweno nagamba tuba ne sawa ziba 2 nambirira na ye zibamu obunyomero bubwera ko ddala nga kakasa buli kanyomero obeera okafunamu. Nze Muhammadi Yusuf Kinobe mukirize ate n'olw'ensonga eyo wembanga mwasuze bulungi era nga byatambudde bulungi bwe bitambulidde obulungi ekyokukola okimanyi ekyokukola okimanyi. So beera ng'ate weebaza Mukama Katonda gw'obeera osinza, obuyinza bwonna amatendo byonna bimuwe. Allah akugamba nti fadhkuruni adhkurukum, munzijukire kekana akaseera mujukire Allah, omusabe oleete tasibihati, osomeko Qur'ani, munzijukire nange nja kubajjukira. Allah nawe ajja kukujjukira muganda wange. Era nagamba washukuruli wala takufuruni, mwemala okubawate munneebazi, gwafunidde ebirungi mu kiro kino, olunaku lwajjo wafunye ebirungi. Weebaza weebaza Katonda, tomukafuwaliranga. N'ofuna ekirungi n'ojjukira ate bajjajjaabo, n'ofuna ekibi n'olyoka ojjukira ate Mukama Katonda, n'omusuubizanga w'otamuvaako ng'omaze kutuuka mu kaseera ak'ebibi ak'okusoomoozebwa. Ebyo nno Allah tabyagala. Kozesa kano akaseera Mukama Katonda ate mukwano gwange omujjukire wakati oba tolina ttabu ng'oli awo kw'eggambo, olina ebikukyalenji nga naye si by'amaanyi nnyo nga bya bulijjo. Waliwo ebizibu ebijja nga si bya bulijjo. Kati kiringa okuleka ssente z'akameeza, ebyo bya bulijjo. Fiizi bya bulijjo, bakubanjayo ka balansi, ebyo bya bulijjo ebyo. Renti abula ayiseeko ennaku musanvu, bya bulijjo ebyo. Naye waliwo ebizibu ebijja nga tubyeteekeddeteekedde ng'ate byakagwirawo. Okitegeera? So wabanga Allah abikutaasizza, beera ng'ate omwebaza.
4: Amagezi luwombo. Amagezi luwombo. One more program in Tanda Kumacha.
9: Ampliriza kino fenna kitubuneera. Mu bulamu bwe tuwangaalira muno, buli omu alina ebizibu bye okusinziira ku mutendera kw'ali. Buli omu alina ebizibu okusinziira ku mutendera kw'ali. Oyinza okwesimbisa omuntu yenna gw'olengera mu zi Range Rover, gw'olengera mu zi Lumioni, omulengera y'omusana tegumwokya, enkuba temukuba, naye ng'olumu olw'ebizibu avuga n'ayita n'ewuwe. Buli omu alina challenges okusinziira ku nfuna ye n'embeera mw'ali. Yadde ngeri era eriyo abalina ebizibu ebisinga enfuna yaabwe. Ekyo nno tukisabe nnyo Mukama Katonda akitutaase. Eriyo abalina ebizibu nga bisinga n'enfuna nga tasobola bimanejinga, bambi b'olengera abajja mu masinzizo ag'enjawulo n'asaba ku buyambi, b'olengera ku makubo n'omwana we nga mulwadde, be bamu ku bo. Mulimu n'ababisirikira n'agamba, kantobe n'omwana wange, kantobe ne taata wange, kantobe n'ekizibu kyange kino yadde kinene kyetaaga kugenda kunkwasizaako. Naye olw'ensonyi n'asirika, ate n'abo be bangi, abo be bangi. Kyovaolaba muntu wajjanga mu maaso go n'abanga alina kye yeetaaga, tolowooza kirala kyonna nti ate onnamulabyeko nawali. Muleke, obanga oli wakumuwa muwe, muwe ebisigadde obimulekere Mukama Katonda. Awo si we mbadde njagala. Buli omu alina ebizibu ebibye, yiga okusirikira ku bizibu byo. Yiga osirikira ebizibu byo. Abantu bano betugamba ebizibu byaffe, yagala gaana babyongerayo, babyongerayo. Ojja n'ogamba omuntu ekizibu kyo n'olowooza nti okigambye munno, mukwano gwo. We badda mu buliri ewaka, we gwe batandikirako, beebakira ku ggwe, beebakira ku ggwe, gw'ofuuka emboozi. Sirikira ku bizibu byo, we kiba kyetaagisa. Birwaneko. Gwe kennyini tosuubira nti oli waaba afunye ojja kukwata ekizibu kye, ekizibu kyo okimukaabire, ositukire ku ye. Ekyo kyewale, kyewale. Leka kale ye akulabe, ekiba nga tekikosa nnyo, tekitwala bulamu bwo. Leka ye akulabe. Abasajja mbalengera kuba bikalu, amazima ng'alina 2,000 mu nsawo. Omulengera kufuluma wakanga n'omusipi bambi agusibye, n'essaati bagigolodde, naye nga y'amanyi ky'alese ewaka. Abantu abo gye bali, beera ng'abo. N'ebizigo ne yeesiiga, n'akawoowo n'akeekuba, naye nga n'eza bureeke tazirina, ewaka talina ky'aleseeyo, bureeke tagirina, tamanyi chakulia kulanchi nenga bambi nabi wakate bali nze ye abantu abo je bali nayo bulamu butambula ate Allah amala nabita leka kukaba nnyo nego kabira naye tali bulungi lwakuba kikalu naye tali bulungi lwana nnyo sente kusit Allah kwayisiriza okusituka ku zibereza ntuyozo wakola nebakusasula omusaala notandika ka business obadde okola ng'osavinga n'ogula boda boda ezo sente nungi nnyo obadde osavinga neweegulira yakamotoka n'ogula akapoloti era kabaka ntuyozo naye tewali yakwasizaako obanga olina kye wali okoze mu bulamu bwo nga tewali akwasirizaako ne kino okisobola leka kuleeta nnyo buziina mu public oba mu bantu b'okola nabo bajja kuyamba bakusondera emitwalo 10-20 naye ate kigenda kufuuka kya nsonyi paka bw'oliva ku mulimu ogwo buli anaakulabangako ajja kujjukira ajja kumanya kana akasira bakwatiwe ennaku nti bambi sorry kale wekiba kiganye kigambe y'omu mubira ne baseeka ku mirimu baseeka batereka nnyo ebyama mu bantu bemmanyi mu nsi Allah bakyawadde abasobola otereka ekyama kyo ne woba okola naye ku mulimu ne woba owangaala naye nga woosaalira osobola omugambako kale wekiba kiyitiridde Neno gena no gambo uli, no tegezo uno. Abo bo gamba abo basunga. Akwata kutama masogo. Na yu uvao. Era na akasente nkumi tano bazi kusondela. Nebu mnange uvao. Uva topiki. Uvera topiki. Yigo kusiri kila kubibyo. Sinte bulibolo ingira uvo nabu ukula nabu. Bosula nabu wa neibabu ntibali bulungi. Babi siri kila. Babisirikira abana we nabo bali kubasali babira byegayirira nabo balime kugobwa sigwe weka atana bakumala yo fees watamu yene gwako sigwe weka mukwano sirikako sirikira kubizibu berawo teri mbera ya ruberera abantu bayine naku bagisirikide abantu bayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi basirise osanga olinga omwezi afune n'emitwalo 10 nga wiiki teggwako ng'akutte ku mitwalo 10 naye nga famire etunuulidde ye musajja wattu yakugamba ki gwe ekikyo kiguddewo bugwi yakugamba ki nga bizze kyaluberera ayina famire 3 zalabirira naye nga mu famire ze 3 sinti bakyala be ayina omukyalo omu n'ayina baganda be ayina abeewaabwe mu kyalo balinze kasimuke kasukaali waatakagula tebakasuubira walala kasabbuuni okitegeera naye basirise lwana osirikeko naye kuba kugenda kusitula zibbulooka kuzimba bizimbe naye ng'osirikidde ky'oyitamu ate weesiiga ebizigo ekikalu kikube engatto gikube eddagala obusaati bukyuse naye nga ku bizibu kw'otudde omu Allah mwajja okumalira ajja okumalira ebizibu byo nga takuswaziza wantu wonna ali waggulu ate nga abimanyi abiraba era awulira sirikira ku byama byo sirikira ku kusoomoozebwa kw'ogitamu bakutulugunya mu bufumbo gumiikirizaamukko ekiba tekikkosa gumiikirizaamukko katonda luliba olwo alibita naye gwe n'ogamba ono n'ogamba oli eva oba weekubagiza abo b'onyumiza ebyo be baseka wabbali bebaseka wabbali sirikako mukwano gwange ampuliriza olengera musajja kwevuga olengera mudduka ali atudde bwati nenga amabanja agalirimu nga nere nti aweddeko negwengo yagala emitwalo ebiri yanoonya kakadde tusirikire ku bizibu byaffe eweetaagisizza mpozi olaba nga kisusse masima matuufu nga ekituufu ewaka wavuddeyo tulina nakoleseeyo naawe kennyini enjala ekuluma budde buwungedde abaana ate byo tobibanyumiza ndako mumikwano gyo osanga ng'omusajja gw'olaba waliwo omusajja ajja muzikiti n'asituka n'atoola salaamu nga kituufu watuukidde okwekaza n'atoola ku salaamu n'abagamba ABCD oyo mumuyambe all in all tusirikire ku bizibu byaffe lwana nnyo byemalire ogumiikirize obirwaneko mpozzi wekiba kisusse olaba obulamu bugenda olaba abaana enjala ebatta olaba tekyebeereka otherwise betunyumiza ebizibu byaffe era kyovula banze waliwo n'abatera okujja tubuulireko gye nvuddewo I don't waste my time bangi nabo balina gye nvuddewo abanhawe emala omukugamba olwo nfune sente ku akawunti nange byempiseemu nkimanyi waliwo n'ababiiseemu ate n'okusinga simala budde bwange ate nakola bwe nti ate nesola ku security ate neyengera bwe nti ate nemmala neŋŋenda ewa jjajja nakimanga amazzi nze g'olaba then wemmala ng'ompozi ng'onsuubiza nti nze ompa ku ssente etumala okkunyumiza ng'ompa ssente kale katugendeko ewa sheikh Mohsin Burhan kiti leero gwe nkuleetedde tusaali tusabe Mukama Katonda
3: inno yentanda ery'omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguramu entanda ku makya
6: audhu billahi minashaitaani rrajim bisimillahi rrahmaani rrahim alhamdulillah الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والله أكبر كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن بليزا سكما نيدي أغواني دي كتندر زبوانغا lutenderezebwa lulwe yekka kujjako omutandisi w'ebitonde byonna ekyamazima buli kyali akiri yekka yasukkuluma omutandisi w'ebitonde byonna yasukkuluma omutonzi w'ebitonde byonna ategekera ebitonde byonna olutegekera olubimanyi byategekera abimanyi n'ebyo byetaaga abimanyi yasukkuluma omutandisi w'omutandisi wange omutandisi w'ensi yonna ye yayerula obwengula abufuula obwengula ye yawanika eggulu eryo gy'olaba liri nga teriri lyokka gali musanvu nga buli luvannyuma lwa ggulu lirina obuwanvu okutuuka ku ddala obuva ku nsi kwe tuli era okutuuka ku ggulu gali musanvu nga buli luvannyuma lwa ggulu waliwo ebbanga eriva wano we tuli okutuuka ku ggulu ate okuddamu okutuuka ku ggulu eddala gwe teweewuunya empanika gye yali wanika tusige ekifaananyi kyabazimba kalina mu kiseera nga bagenda okuyiwa siraabu goloza eggulu nga bagenda oddiwanika wano babunyawo kali ttunsi ne wabaawo ebimoroka ebiyiwa enkokoto yasukkuluma nnyini nsi nga bukyanga aliwanikayo tetulina nkono yonna gye tulaba bukyanga aliwanikayo teryekaakanga terijjanga mulwatika ye mutonzi wo omutonzi wange mukusibirira bwemwesibirira bw'aba asobola okukola ebyo kati otunka kino ensi ng'olina eyakutonda nga nebyakozeeko birabye nejakujjojjukirayo wallahi bangi byetuli bisukka ku byetwalowooza bisukka ku byetwalootanga mukwano gwange mpuliriza mu nsi tolinaamu bwetaavu bwenkana yakutonda wetaaga eyakutonda olwetaaga lwoteetaaga gwe kennyini n'oba naye buli kimu oba okiyina ensike kulabe ng'omunaku oba mugagga nga tomuyina oba munaku atalina ky'olina mu nsi tebalina kye balina betulabanga abagagga tebalina kye balina betulabanga abanene oba oyina ki nga tolina yakutonda kyovulaba ensi ebafuukidde eduniya basuubuzi ensi ebafuukidde ekirala batunulira bya busuubuzi ne basuubira nti bwe babifuna bwe biteerera buli kimu kiba kiwedde banabyabulamu bali bapocha omuntu okwebaka kutulo omuntu okulya kamere omuntu okusa kumuka yekwate yamutonda olwe kwato lumulaba mbuli kyalabye olwe kwato lumutendereza mbuli kadde kuba ekyamazima buli kiri wetuli buli kyora bakitegeza kumutendereza kiragamanyige kiragabu kugubwe kiragabu yinza bwe twogerechi tunulira okumeza kwebimera okuza kwebimera sige kifananyi kya kijanjalo ekimera kye kijanjalo kijja mu mpeka ye kijanjalo jayuzizaamu wakati wakati webi bajjo bino byombi najja mu ekimera kye kijanjalo emtunsi gwa nagwa sisettaka mu wiki 2 3 ekyale nga kimera

Nanga, niate chengo wali Starbucks petrol station. Ita kusundi ya mafuta, ya Starbucks kuberanga te lifu keri obulabe. Kubanga bagamba too much of anything is always bad mu luzungu. Nti ekintu ekisukulu mechiso kufuka echi obulabe nyo, obe kufuka echi obutwa. Ezimu no kunkola zitukolera mu fenga ba ligan nga tulwanirira abalwadde b'ebimbe ebyo ebitwala eddagala eringi nga limiribwa n'okwekuba empisa eza buli kakedde tugezaako okulwanirira tulwana okuggyamu ate obutwa obwandibadde bwetonda olw'eddagala erisusse era enkola eyo ya detoxification oba okubeera ntugogola n'okujja kasasiro no nebiteetaagisa mu mubiri nga bomanyi obulungi tulina ebitundu byenja okusimbako amakanda Katonda kamwebaze nti yakola obusengejja n'abuteeka munda eyo akamu ku busengejja bwensinga okumanya ng'omuntu omukenkufu amazima akasengejja k'ekibumba akasengejja k'ekibumba kalwanyisa nnyo obutwa obabuliriddwa obutwa oba bumaze okutondebwa obwekoze nga buli munda eyo ebimu ebiyinza obukola ly'eddagala erisusse eddagala birisukka lisobola okukola obutwa munda kalibe lya habo kalibe lyetumira nga ogenda ogula oba osaliddwa omuwendo gw'eddagala lyolina okuba nti omira buli lunaku lisobola okukola obutwa ne ligenda liyuzayuza obulamu ate n'ofuna ebirwadde ebyenjawulo ampuliza omulungi wa Palo FM nze ng'omutaasa okuva ku Reagan kweyakatwegattako tusobola okubeera nti tukuyonja ne tugogola omubiri ne tuyambako nnyo ekibumba ekiba kimaze okubeera nti kirwanirira omubiri oguggyamu obutwa ampuliza omulungi ekitundu ekyekisobola okubuusa maaso kyekyensigo ensigo ya muwendo mungi nnyo nti waliwo era ebiteetaagisa munda kubanga nalyo sengejjero kasengejja Katonda ke yatonda nga tolina kati kabuzito bususse ampuliza omulungi abamu bali ku ddagala lya pressure amazima n'alimirira ebbanga naye nga makerenda mazito gayinzizza obulamu ne gagenda gadobonkanya oluusi ensigo eyo netandika okubeera nayo ng'evunda mu kuvunda oba mu kuvundirira oba mu kunafuwa netandika okubeera nga tekyasobola kukola mirimu gyayo egy'okusengejja ebiteetaagisa ng'omusulo omukambwe ng'eminyo gy'oba olidde ng'obukyafu bw'oba oliridde mu kintu kyonna ng'ebintu by'oba onyweredde mu bijuisijuisi ebyo n'ebisoodasooda ebyo byewekatankira mu myenge gy'onywa ensigo esobola okuba nti amaanyi gagiwedde nga kitegeeza ki nti weetaaga ate okuyambibwa era byonna tubikebera enkola yaffe tulwanirira ne tutaasa mu nkola eyo y'okubeera nti tudetoxifying omubiri tuggyamu kasasiro yenna ateetaagisa munda ne tuyamba ku nsigo ne tuyamba ku kibumba ampuliza omulungi nga omanyi nti owabakugu buli omu akirana so nandisabye nnyo nnyo gwe ofuuka omusawo naye ng'otubuulira ekituufu ampuliza omulungi ng'oyagala okwogerako naffe era okubaako ky'oyinza otugamba ku bulamu bwo ng'olina enkenyera yonna oli eyo osobeddwa oba otambudde ebbanga ddene tambula tuuka ku ngalabi ya Kabaka awo engalabi ibanga ayolekera eridde erubaga waggulu eri amazima olwovudde mu kibuga bw'otuuka awaliwo Red Cross ekyemmanga ate ekyengulu waliwo Starbucks petrol station eryo essundiro ly'amafuta liyiseyo ennyumba ssatu ey'okuna yeyaffe ampuliza omulungi bw'oba obuzeemu ng'oyagala kwebuuza oba osinziira wala oyakubaako ky'obuuza tukuddemu okuba ennamba ya ssimu eno gwe yakatwegattako twagala kubeera nga tuyonja mibiri nga tuyamba ku kibumba tuyamba ku nsigo.

0: zongero kubanga zikola emirimu gyazo ziro musanvu nya munana
1: not musanvu nya munana
0: atano mu biri nsanvu mu munana
1: kinana
0: mu mwenda eyo kubiri mu ziro musanvu mukaga tano
1: not musanvu mukaga tano
0: asato mu biri nkaga mu biri nkaga mu mwenda lwaki twagala nnyo ebintu ebyo ebituyamba tukozesa enkola y'okubeera nti tujja obukyafu mubiri tubeere ng'omuntu ono eyandibadde awalira ebbanga eddene eyandibadde asaasanya omusente omungi nga tamanyi obuzibu bwe buva tuba tumale okulongoosa tusinga nnyo okutunuulira munda okusinga kungulu abantu abamu banyirira kungulu naye nga munda muli enzigotta nga munda alinga omwala nga munda emisuwa gyazigama gikwatiddemu omusaayi ng'omusaayi gwe tegukkiriza ate bigasa mubiri kutambula nga tegikkiriza musaayi kutuuka gye gulina kutuuka abantu bafuna okusanyalala okw'omutawaana ennyo abantu bafuna puresha nga teyandibadde nayo omuntu n'abeera ng'asooka kulya kamunguluze nga wamutawaana nnyo olw'okuba emisuwa gikwatidde omuntu n'abeera nga buli kaseera afuna amasanyalaze omuntu n'abeera ng'asiibwa amazima n'owulira ng'omubiri gukusiba buli wamu wonna nga kitegeeza nti omubiri munda gwetaaga okulwanirira olw'ebitundu biri egambye omuli ensigo n'ekibumba ampuliza omulungi ffe tuyinza okukutaasa by the way ku Reagan tukebera tuyina ebyuma ebitangaaza oba scans ezisikaaninga munda ebuziba ne tumanya naawe n'olaba ensigo yange efaanana etya kaakano ekibumba kifaananya ekitya kaakano munda mu lubuto mwempulira omuliro ogunzita obusi muli mutya lwaki sifuluma nemala ennaku bbiri ssatu sifuluma lwaki mbeera nkaluubirizibwa singa mba nfuluma oyinza okukomekereza nga amazima weetaaga te detox ey'ekintu ekyangu eddagala tuyinza okukuwa ne libeera nga lisobola okukusumulula era bikutte munda mu byenda bw'oba ng'obadde olina amabwa ne tugalaba tutandikidde ku mabwa sayizi ki ampuliza omulungi ensigo eyinza okuba nga emu egenze enafuwa naye tugiwadde tutya amazzi okugirwanirira kuba ensigo tulina ensigo bbiri ku mugongo okwo ampuliza omulungi zonna za mugaso mu kutuyamba njagala mbeere nga mmanya akalulwe kayimiridde katya akatuyambako ennyo ennyo okubalansinga ebirungo byebiwoomerera ampuliza omulungi tukebera mu kukebera nga bwegale nti sikaani zaffe tezitulimba zitulaga tujjanjaba ampuliza omulungi kampe ekiragiro kino oba kampe endowooza kyabulabe nnyo okumira obumizi n'okunywa obunywa eddagala neweekatankira eddagala ne likufuukira olutalo ne likufuukira etteeka kyabulabe nnyo kubanga osobola okubeera ng'ate oyongera kuddobonkanya na kulwaza mubiri ampuliza omulungi sigamba tetukuwa ddagala ffe naye tukuwa eddagala ery'ensonga ng'omaze kukeberebwa omaze kubeera nti onyumunguzibwa omubiri so ayakatwegattako bw'obanga wandyetaaze okutweyambisa n'okutwebuuzaako ku ndwadde z'omugongo olina okulumizibwa munda muli osobola okuba nga olina fibroids naye tokimanyi ebizimba bya munda baana omuntu ogenda mu periods n'ovaamu omusaayi mungi oba n'olwamu tomanyiko kiva eyinza okuba nga over congestion ng'omusaayi guli ogumu gwasikattira ogenda okugenda mu periods ez'omulundi ogwokubiri nga biri ebisaayi ate nabyo bitandika okukola olutalo okulwanagana n'okufulumya bifettete oba ona busengejja n'abakyala balina akasengejja akafulumya omusaayi ogutetaagisa njala kakase nti bw'ojja tukola detoxes zonna ez'omulembe ne tubeera nga tugogola omubiri ampuliza omulungi nga wanditwetaaza otutuukako nze ekindeeta wano kwongera kukulagirira nakuwa nkwataganya wakati waffe naawe Enamba ya simu kanji kuwe gwe akatwe gatako. Ngo inechi kutawanya. 0 7 8 Atano mubiri.
1: Yes.
0: Nsambu mumunana. Chinana mumuenda. Eo kubiri 0 7 mukaga tano.
1: Okay.
0: Asatu mubiri. Nkaga mubiri. Nkaga mumuenda. Manyibulu unji ntipo bango tuwe ambisi zango. Inachu wakilo kubuza. Fuba antu abalambulu kufu. Abate kakaku unduwa de. Chitu sobola nchitakutuja kusobola tukubulida. Netula kutawa nzabu erere. Njaga loverengo osolo kujango maze kubuza. Yeso mwabachi nkuwe namba za simu ezo. Bechuba tusolo kuataganya. Echiluwa deche echikumazeke banga. Deno osanya rozindye. Obo ini obuzibu bona. Amazima tukubuli anti chitukisobola. Oba nedda. Kubanga okwe waga kuundwa dezimu. Nori omusindi gw'omuntu bani olya sente z'omuntu mu butuufu ffe abariga natural life tetubyagalira kodda tetubikola ampuliza omulungi jangu otweyambise ng'oyagala okubaako ky'obuuza ku bulamu obwo olina gy'osinzidde obaga tutuukako kankwongera ennamba za simu sijja kuwa kuba tunatera okubeera nga tumaliriza okusinziira ku ddakiika ezali nnyingi nnyo ezibulayo eri 0 7 8 Atano mubiri. Nsambu mumunana. Chinana mumuenda. Eyokubiri. Edizilo musambu mukaga tano. Asatu mubiri. Nkaga mubiri. Nkaga mumuenda. Fe abarigan. Natural life. Tusangibwa. Ngo vude kuunkulungo ya kabako wako ungala bia. Isa Red Cross eche manga. Ate maso gayo waluo Stabex petrol station. Jise yo katu ni nyumba sato. Ni nyumba yokuna. Ao gemakanda gafu gemaka. Tetubu zaabuza. Tetubu zaabuzibwa. Ero mtu bubango ze. Tukutandikira kukukebeda. Na ye kusenta ate. Ezidali nkala amunyo. Amplizo mulonji. Enitualo jibesa tujoka. Bubango zo kukebeda. Chibata jeno bode cheka. Tukebeda bulikanyume loko na. Netulava. Emisuwajimi li dejiti ya. Netulava. Echibumba. Embera ya cheri etia. Netulava. Ensigo. Netulava amaso. Netulava obongo. Abantu banyi tuwafunye. Nga yakuwa stroke. Elanga stroke. Amazima. Etani somubala. Chitundu kuchitundu. Nga yasoka kuba mini stroke. Mini stroke ya ischemic stroke. Nga stroke ya mukba uruyi obanga ya mukba omukono ni mukba maso. Obanga ya mugongo bazo kuguru. Na yeva enzo buta kumao ampulizo mulonji. Jangu tukebele tulabe. Nga tuko sebi ume bia febi kugu. Oenzo kufuna ate stroke ya okubiri. Enzo kujanga ladu ya kumala wabumazi. Stroke ya sumo kwari ya misuwa jogongo jona. Jokila stroke singa kuwarana misuwa jabongo the central nervous system amplizo mulonji wanu waba mwaba ze nga bakola baina enlargement ya prostate nga amazima prostate egenze gaziwa ngera afukirira kumukumu nga buli kaseera baba afuka alaba nomu suro nga gulimu olusaisai nga tamanyi complication yu kwevude nga namanyi ngeisede gagende de dala natamanya nti ate prostate ye mleseko lutalo okuva ku myaka omatu abantu abasinga obungi nadala abasajja ku myaka 45 tulumbibwa ekizibu ekyo ampulizo omulungi tukubye otwebuuzeeko tusobola okutaasa tusobola okujanjaba Fabariga Natural Life Massage and Herbal Center olwaleero lunaku lwa Juma lunaku olwaleero okutandika weekend etandise Ouna kuwencha, guluo, siru wa muno. Njaga lobele ingo solo kuja, obu kubasimu obuze. Obu kinge, tumanye, osolo kuja nuwebu, nuwala, ntulaba, embera. Amplizo mulonji, koze sanyo weekendi, kubange na kuendalezi singo obu unji, tuwela tu lafuba na nabia kola. Koze sanyo, unakulwe sande, koze sanyo, unakulwe mukaga, nekulwe kutana. Amplizo mulonji, Guagua tuwe vuzako kwa kuongele namba ya simu. Nenda giriro. Namba simu ziro musanvu nyamu naana.
1: Note musanvu nyamu naana.
0: Atano mubiri.
1: Atano mubiri.
0: Nsanvu mumu naana.
1: Nsanvu mumu naana.
0: Chinana mwenda.
1: Chinana mumu enda.
0: Yokubi ziro musanvu mkaga tano.
1: Note musanvu mkaga tano.
0: Asato mubiri.
1: Asato mubiri.
0: Nkaga mubiri.
1: Nkaga mubiri.
0: Nkaga mumu enda.
1: Nkaga mumu enda.
0: Manyinti chobude nga bugendele de. Bobango vado tambo dokuja kurigani. Saga lukubabu kubisimu arenga tomayi wetu sinka nipuwa. Tuli yao ngo isiza kuungala biya akabaka. Jise yo katono, mumaso waluo Starbucks petrol station. Era Starbucks bo jisa, nyumba bili sato, yokuna ye yafe. Amplizo mulonji, jangu tu gogolo mbili. Jangu detoxify ngo mbili. Jangu merengo solo gogola. Kuba tusolo gogolo mbili guo. Neguvambu chifetete chona. Erapo bango ogenze mkugogolwa. Nga tugendo kuna abula mwebite itagisa. Chemicals ezisuse. Edagala erisuse amazimotani kukulaba erikuvuddemu n'ekivundo erivuddemu nga bifananga erisiriza erimu bifananga ttaka mundomo nga mbiri gwaziga madda nga kyekikuviirako oluusi okutawaanyizibwa nga tolina maanyi osanyalala nga tubitegeera naye ng'oluusi oluusi kuzigama kwa mbiri so jangu tukole detoxeyo jangu tunaabuulemu jangu tukendeezeeko jangu na tuberenga tusobola kusabulula ebiyinza okuba nti byefudde ebika n'okutawanya omubiri gwo ampuliza omulungi
1: okay.
0: So jangu Regan Natural Life Massage and Herbal Center tukuyambe omumbejja obutasukka kaawo manyi bulungi nti baagala nnyo naawe bawe enamba mu bulambulukufu na mu ddoboozi ly'eddungi eritali lyange bongera okukakata abaaka twegattako
1: okay genda ku Regani Natural life and massage center bakujanjabe wali eringo ise ku Starbucks yesa ku kulongo yakabaka yongera mugenda maso oyise katono nnyo au ku ku Red Cross chengulu ngova Kampala ku mukono go gwa dio oja kubo balaba waguru awo osano bakira kunote musanvu nya munana atano mubiri nsanvu munana chinana mumwenda Kuba kunote musanvu mukaga tano asatu mubiri nkaga mubiri nkaga mumwenda genda bakujanjabe endwadde emitwalo esatu joka okukebera okumanya ekikusumbuwa mwebale nnyo okubeera nga mbadde bawuliza balungi okuva kitwatandikire tugenda mu mawulire gaffe agokya mu bujjuvu ne mbuli yaba Hamida akomata kumi na mpera weraba
2: nkuba za mbuko zijja zokka mbunya ate obulangira bw'omwavu kwekolera Fungi za tukole. Mu program, etuli umukeze.

Wachi esongeno jiresi. Oruo murenzi mvuka mwana muto miaka biri musanvu. Agena ziki wancha. Abade mvuka muto yava tororo na jie Uganda jasa mbaka pira. Abade asambira nyoka sawe kawa na akavira. Ere abade kapteni wawe. Owori. Yake deku machanga muramuni training inakora. Na taina chimuruma. Nakera kumacha na agenda. Adeo wakango bude buchari sawa angemu. Aba atuka. Aba na bafe. Aba antubafe. Betu wangara na ho. Betu tambula na ho. Betu sharinga na ho boda wayongere ukeri. Betu rana ho muzi taxi. Betu sinkara na ho muzi restaurant. Betu sara na ho mizikiti. Betu tambula na ho mchivuka kwa bebo. Nebala bange chisani doyo akutene ngato yomupira capital we ngato ya mupira akutenga to yomupira akutena akawavuka akawagoka eliyemvu ngo omwana yabadamu gambia wakao mwana omutoma mchalo na mgenti omwana yagala eliyemvu ngo okomawo musaje watu ava training omanya abasambi wa mupira mandige bateka mu baduka emisinde ajo jeji musasuza okuduka okwe kumusasuza captain ayingira ababiri yabakwata peva. Neba kuwata peva. Neba rabanga ichisani doyo peva. Ono ba muagazachi. Ba muagaza simu. Ba muagaza senti. Neba kuwata peva. Neba mukuba peva. Nava mamu sayi munyindo. Nava mamu sayi maso. Sida kuodyo jena ulide. Nava mamu sayi munyindo. Nava mamu sayi mumaso. Nava mamu sayi mukamwa. Buwa genzo kuziwanga. Social media yona. Owori ya judeko. Nenge ya chikoza ni mungu simuari. Tubere nebisa mutowe yabadde ayogera nagamba ekiroto ky'owoli mu bulamu bwe tata wabwe yafa ekiroto ky'ono omulenzi ekiwadde kimusambisa omupiira ennyo kujja maama we muzigo laba omwana gose otutte kasimu otutte busente ababaana baba batraininga kilabu za feza wano ekinene nyega ba sente nyingi transport bagaba emitwalo ebiri ne babeera mu mutwalo ojja kwekanga musajja watu abadde alinda kasaala milioni emu milioni bbiri otutte obulamu bwe mu nsawo osanzeemu emitwalo ena osanzeemu emitwalo kkumi ne bweba milioni ddala milioni ezitoka okufa kw'omuntu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba mulimu awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah as-salah omulimu ogendo soko okubalibwa ulunakuwe enkomerero egenda kuwa swala wabula ensonga Allah jagendo soko okulamula okutumulamu wakati wa omuntu maso ga Allah kugenda kubeera kuyiwa musayi omusayi omuntu gwe yayiwa hadithe mweraga omuntu agenda kuletebwa bakwate seka semwanga bakwate nze bakwate omulala bamukwate bamusike asike oye yamutemura eyatemura ajasike bana ebine ebyokutemura tebiri ko musilamu na atali teri yokikiriza nti omutali musilamu omusango ina kumutta oba mutemu hadithi ga nabi agamba sallam omuntu agenda kwatibwa yawmul qiyama asikibwe enviiri z'omukawompa asikibwe enviiri ezimuli ku mutwe aleetebwe maaso ga Allah abuuze Allah ya rabbi sal haadha Allah wange mbuulize oyo fima katalta fima katalani mumbuulize yanzita namukolaki owooli nga abuuza Allah wange yandesa abaana nga bamulekwa yandesa puloti yange yandesa akayumba kange nga kali ku musingi yandesa maama wange nga nze mmulabirira yandesa kitange yandesa mukyala wange n'abonaabona yandesa akamotoka kange yandesa sal haadha ya rabbi Allah wange mbuulize oyo fima katalani namukola kiyanzitira ki twalina buzibu ki ng'omuntu wamukuba peva wallahi nga n'omumanya tomumanyi naye ng'omugye mubulamu bwensi ebiseera ebisinga obungi abantu abakola ebyo tebabeera bangi amin tebabeera tabeera omu tebabeera babiri babeera nga munaana babeera ne gurupu ng'erimu abantu nga munaana ne bakuba omuntu peva ne batema omuntu ejjambiya nga balinga munaana ne basenga mu nsawo nga mulimu emitwalo kkumi

0: Kiti, ajitulaji, shahara, ebanga ya mwezi mulamba.
1: Mu program, Mimbali Special. Buliro mukaga, sawimu, paka satu ezo kumacha, Mimbali Special.
2: Bwake day, wasuzo tia Uganda, koloko koya ke, ama chago, gafusa ama nyufu, nga tenoru na kuruo, reyonge dokubero uru wakabi, wambulis ganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wafu nile dachika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima loru na kururamba, nga star, emu noti noti stabili emu hashi, ofu nile dachika zezo uwerere, buliru na ku, sumulure chivozi cho, kevera kukabi. Tewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzeyi sumulolo muliro gukurimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
3: MTN
2: irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
1: Ibisenge tutu bulungi omuli basketball omupira motoka zambaka ibikonde emisinde jichukugo tennis volleyball netball nebi nebi bingi wano msia fi Uganda kukarura Afrika wamu na mitara wa mayanja full time sports
4: Asazi, hey. Negadunya. Chani wache chini kuyandia monde. Ono musabi wa Ivoria.
5: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
4: Amanyomu pira. Chigumanyi, kwa kupo mziba. Baina muta kati. Awafiri kubamanyi. Basi ala. Yes.
5: Ajabe rango no wayo.
4: Awafiri kata kuma mutindo. Awafiri kwa wache ali yao, mkapira ngakamanyi gati ya kutomu kazi.
5: Mbato wa mtu mkumu.
4: Ate ya sato mwa na talamura bibida. Ewe mtu undira. Ule wafuni wa mbuso mtu undo. Ewe mtu undira.
5: Yes.
1: Mkituli wa muna bukuku. Mkutunurida. Wamuno kwa kininye vya mizanyo. Mbuluna kuwa sande. Ukufu kusawa mkaga. Waka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Ibyo mizanyo vya marayo. Tubisubwa.
0: Obadochi manye. Ntikati osobola kuba masimu agatari kokomo. Kumanda mobile. Net data. Okumale na kusatu. Niga star. Emu nyamwenda star. Emu hash. Ojafune nyongeza yabisa tu neda chikezo werere okuba masimu ga manda manda mobile koleza MTN elunga mizwa Uganda Communications Commission
1: Usiramu deni yeta gukutegirebwa ukujiki ninya wamuno kujikubirira gobuza imamu katitigiri deni yo wiyongiru kujitigira tigira biyota sobura kumanya ibi biwatigira mubuchamu wamuno kufune na murua muprogramu Buse imam, buli lunako, ukufa kusawa kumine mune chukungi za kaungezi. Paka kusawemu, esawe guro, ukukusene kusande, sawa kumina bili. Paka kusawemu zure guro, program Buse imam. Ikuletedua, aba SH, Family Hardware. Aba singibu wakiso, kukubirikine kwa headquarters, Z District, opposite ne Masjid Nur. Aba kutusa kubirikilunde inako ziwa, moku zimba, ata kubeila isi.
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ene palo FM chikumu samba kato nyeze muenda ekulalio montu wavlijo program Buza Imam Abdul Hamid Kizito Msenza ndage manyaga ange ndi nemakadu wa fe Imam Ahmad Sulaimani Cheyune bakadde bafatu sako programu eno wa SH Family Handwear bandu wasangi wa kiso botu kapoti wa kiso kwata kukubo rigenda ku headquarters za district opposite Masjid Nur awaluo muzikiti omunene nyo muwambu nyo kati opposite ye SH Family Handwear wa kiso chama buchami ekirunja ajaruna asirunjo jawabirira woddala obifune ebizimbisibwa mukwano ekirunji bakukiriza no kuteka yo sente no gula account no teka ko sente mpola mpola ogendo kuvayo nge nyumba yo noji maze okujizima ngo jizimbide mu SH Family Hardware amunda katojja kujja byonna ebigenda okozesebwa ebyaplumbing bibiri mu bungi ate ndo bo twala cement mungi bamukutwalira ku site emtayimba tanka mabati aga buli chikawe galira nji ya buli chika chain links emfaliso nyumba jisaze nye bay gwo musubuzi gendo subule emfaliso ate gwo yagala kati kantwale okukola massage kantwale okugonda side ndane kaluba jonna we jiri ku bay laisi aba masomero aba hotels namu mkisagugo mugende mufune emifariso ejo kankwe simu ya SH Family Hardware wakiso osuburo kubiranga okola gana na bu mbuterebu eliziro musambu tano nya asatu munya asatu munya atano munya oba ziro musambu ziro ziro asatu munya asatu munya atano munya tuchabe bazabananga batuweleza ebibuzo alina mu abagumikiriza kibinyate okutunenya ndiye kibuzo kyange tochisoma atinga tochiziza kati gwirwa kiri kiteke ko butesi gwetokowa atende mwana watu olusi tubatu bisominga to atinga tuwabandeko nolwecho tubebaza tumwebali kuweleza ebibuzo ndamu namu abatindika egendo ne mujje nene waffe odi Kampala ne mutuletera ebibuzo gabulijjo tutandika na kanyomero aka sunna zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpitirivu obungi tujjawo emu kwemu kasaba imamu abalamuseeko tugende na kanyomero ako mu maaso insha Allah nam imam
3: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: تمبا زوجتي وجل جلاله أشهد ودوف وانغاز تمسبا الله تبارك وتعالى توفلون جبري مكاونجز كورو عليرو atukengirizo bubi obukalimu wategeziza akunti tusubira kusuf salatu lukusuf mumasao mwezi guno gwa gusito nga bwarabye banabwengula fees vitamani fe wagwa bijje kuchi
6: ndaga ntinje nge ngeza kunyukuna
3: ne kusuf salatu lukusuf sala yokusikiziba ku mwe njuba no mwezi thabitun bil kitabi wa sunna binywevu kuva mu Qur'an ni sunna era wa manurusilu bil ayati illa takhwifa Allah tuga mu Qur'an ebya tuweleza we biti ebyo abayagala tutisa tuve mu busegu tudde jali ebyo we bityo eswale yo ekinja uli ekijirimu eina ruku nyamula kabiri kyekyo kecha ukanamu oba ekimu kubya ukanamu ruku nya muraka bibi ekimanyikiddwa sujudu zezibeera nya muraka bibi niyati kati wano zo sujudu tezikwatwa ko zisigalayo bibiri bibiri buli raka ne ruku ne zifuka meka
6: bibi
3: yesola yokke inekikecho then hai fatha ne zifuka nya muraka bibi kubanga bulijjo alfatiha ziba bibiri muraka bibiri then imam baba tusaza obango sala weka kubanga chikirizibwa kusala jamaa oba munfarida esala yokusikirizibwa kwenjuba oba omwezi okirizibwa jisala weka bwinzo kwa twali banonga kuoshirabye wezo kuhori mkurunda nisoro yu mutali nochiraba ngati wali balala usala weka oba uli mukyala babira mu nyumba batayi tasobodde usoro kusala weka ekirizibwa uva mu jamaa tusoma alfatiha n'essuula gy'obasobodde naye ng'ekitundu ekiwanvuko n'ogenda ku mavivi nga bulijjo nosomirawo ebisomerwawo samia allahu liman hamida bwokumawo rabbana walaka alhamd hamdan kathira noddamu alfatiha era nosoma ekitundu ekirala nga kiwanvu naye nga tekyenkana kyasoose ebuliwo genda oyongera maso ogenda osala owanvu noddayo ku mavivi subhana rabbiyal azimi samia allahu liman hamida rabbana walaka alhamd awo noli kugenda ku sujudu sujudu yesigalanga bulijjo then nokuma okulaka eyokubiri noddamu byebimu era alfatiha bbiri ne ruku bbiri yesala gye tusala nga enjuba esiikiriziddwa oba omwezi nga gusiikiriziddwa n'ebibamba eyesala y'ebibamba nga ebududa ensozi we zabumbulukuka nga embaale amazzi gasala kulumu ekibuga mbaale waliwo amazzi we gasala ku mbaale ena ezo yisoleso isaliwa niwe gwashitune kutuba ubanga tubadde musatu jamaa we gwali khutba
6: walo khutba
3: iringe jumanti oba iringa yidi tshoka sala ntoka tudda ku kutuba tshoka sala ntoka tudda ku kutuba nino ne kusoka ne jumai we yalinga ne juma yalinga yidi ebasukanga sala nibadda ku kutuba Nyolva ya nishichusiwa. Kutuba ni soke swala. Ilani wali iqiswa wa idhara au tijaratan au lahweni faddu ilaiha wa tarakuka kwa ima. Pashaba wala bimali inge zima dina ni baginda. Chaisha kachusiwa ngoba loza ni kutuba ye jumeri inga ya idi ya disunna. Chula vahamulika unabi swala sali wangasuma kutuba ni baginda bachimi mali yawe.
6: Okay.
3: Nsuruza kwa zari zile sendi vota. Kwa nga, bali wala kasi denge mali ya rude wo. Tukontaina zitu de mkubo. Ngati nga, mwini mwabu gagaba wabonji. Kwa wano kulire nduru, wabashara wakububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub bacharanga basanyuse kwe kusituka bave masjidi bagende bachime mali roza kutuba ejume linga ya idi pange ya idi risunna ala nabaninya wasigala abantu 12 bali abana tebakwatwa ko bojukira boti bakwatwa ko abana bamanyi the best four Abubakar Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum jami'a bwasigala okwakata kabala musanfu bantu 12 abasigalawo bali ne bagenda ku mali bali balo zaidi ne kutube ya jumeringa yachi
7: ya idi
3: ningo kusoka byonna byonna basukanga swanyi bali kudako kutuba eshi joni chusi wacho bino bisigala mu layini yemu kati ne swala yokusikirizibwa kwenjuba n'omwezi ina kutuba nam
7: okay kutuba eno nayo atujisala I mean yasomebwanga ya idi n'okwata omugugu n'olimirira ku kituuti n'olinza n'okutuula mukono ddayo oba
3: kasi tugaya nti eko kutuba gali amateeka gonna gakwata wano gonna amateeka gagiyingiramu kyanjawulo nti ino teba wajibu basunna ne ethics endala zonna ziyingira khatibu ayimirirayo naleta omukaddima nasima aya nasima hadith era nga yabadde nga abasumi bakube babeera n'atuulamu n'asima eyokubiri byonna bijja n'amaliza n'edduwa byonna ebyo bigenda kujja yenjawulo wakati wokusomesa ne kutuba
7: Kakati nga nakivaako kati batugambyeko jjo nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yakifunako omulundi mubuwangaziwe ujogamba nti erawo ku olwo omwana we Ibrahimu luyafa luyakifuna oba
3: wekiri nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam omwana we luyafa Ibrahimu enjuba luyasiikirizibwa omuggalanda luyafa era abangu b'okutema omugambo ne batema nti n'omwana wa nabbi sallallahu alayhi wa sallama yali kiraasi nnene n'enjuba ekendeza layiti kumbi yali esiikiriziddwa kwe kuyinya mimba inaga nti inna shamsa walqamara ayatani min ayatillah inna shamsa wal qamara ayatani min ayati la yankhasifani li mauti ahadin tebisikirizibwa mbuwalwe yafudde ensonga lwaki yakisakunyesiira buba bali batemye omugamba bamu mbu omwana wa nabbi sallallahu alayhi wa sallama olaba n'enjuba yeekanze teri munene afa enjuba neekanga kuba talina bunene bwamu
7: Okay. Alhamdulillah, leo mbaka wallahi yali mubaka dala nyo
3: sallallahu alaihi wasallam
7: mubaka nyo kubanga omuntu omulala ndi badde wagaga ndi mulabi wa manyi genina nenjwa ye kanzulu okuvachi kale ngakati ono imamu mchalo ono ni bambi ndoza ayagala kumuyamba agamba ti imamu kiramulwa kiti omusajja okujanga akwogereza natukawo wadde kinusu nata chikuwa na niye kwa sana gani mbuluna kuhulusoka kutepaga basente obachi buhachi obachi
3: achi kubili cha dini era cha bugunjufu umami okutona oyo gwayagala omutonera gwayagala okuwa omutonera yakantu mubutono bwako bamubunene bwako nkola ya dini era kikubirizibwa tona ebiseera ebisinga nawulirako omu ku basomesa ba umeno musomesa mugundiivu ng'alaga nti oluusi fe abaami tetulabika nnyo bulungi kiri awo naye oluusi fe okutonaatona kuno nagawaye tulabise bulungi naye omutima gwe mugabika ngendere kuki ku meriti eyo Nee kategori tabise bulungi no mutima mukodo kati omwana twalagawa. Tunatona okutona kirungi nyo ate obusiraamu bwakubiriza nnyo omwami otonera omuntu kwateekateeka okuba nti awasa mutonere nibikaba katono tekiragisa kuba kingi nnyo bwoba oyina kingi tona kingi oba oyina katono tona kikubirizibwa nnyo bambi
7: Kati yono kati walaba nga talina kyamuwadde ye kube bagumi
3: anedda ayinza okuba si mukono gamu nga kyakola takimanyi
7: oba nomugezesa alabe akamiro
3: nakyo kisoboka naye nga kikubirizibwa okuba nti omwami atonera omukyala kati atejjukira nti wano kikyali sunna naye ate omuteeka mu buyinza bwo kifuka ate wajibu kuba tekukyalina kutona kuba kukola ibaada kasi tomala omuwoowa ebyefuusa ate ibaada
7: naye kaakati omanyi guno omulembe gukyuse kuba kaakati n'abakyala nabo batandika okututokota nange nzikirizibwa okugira omukyala nange male kunteekamuko kasente nzikirize
3: nedda abantu bombi nga beeyogereza waliwo okwogerezaganya olwo batandika ku bufumbo bakkirizibwa
7: okutonaana ate kati bw'okyogedde kisinza
3: okutonaŋŋana tekina buzibu naye si kyateeka wabula kigwana era kya ddiini kya bugunjufu kigwana
7: omubaka ani gwe yagamba nti mutone love je
3: tahadu tahabu iyo hadithi yali akubiriza abantu ba umeno eri mu kisimu muamalat department yogera ku nkolagana mu bantu naye itaku ekyo si kyabafumbo kiri open kiri open ku fenna muwangane ebirabo mujja kuba nti omukwano gweyongera bw'olaba omuntu yenna nga n'obutakkaanya bulungi mugulire oba akasimu kamutonere oba obanga oyinamu kasente gulayo ekintu ekizitowa kimutonere obawo embeera tekyukamu ebimu ebireetera abantu abadde bakwatagana okwatagana biringa bibiri ekisooka musabire ebirungi nga taliiwo omuntu yenna gw'olya nga omuyinako graji kyantama tombuulira shitaani saagala mutunulako muteekeko muddwa nga taliiwo ekyokubiri mwetonere ku birabo ojja kugenda okulaba ng'ate mugenda mukyuka omutima nga mugenda mukwatagana mu mutima
7: mukwano ono ye shanizi endeje bambi shanizi shanizi agamba nti imamu mbadde sisaala kati naye ntandikire ku ki kati mbadde sisaala atandikire akubuuza ntandikire ku shahada eva nsareyo irakabiri nga za kadha mbo ziriwe bilivyo nabyo natandikira wakola atia sanizi
3: nyeda tatula shahada tatula shahada wavula atandike butandisi tadda mukosa shanizi chitumu gamba bwatani kokusala kati natadda mukosa Allah jamu sonywa zilizo nna
7: oh wabi
3: niwa damu ati na yusa nizira jazi mpanje nkade
7: shanizo chiteke decho chimu diremu
3: bwatani kokusala kati obulambo obusigadde natadda yokosa Allah jamu sonywa zilizi yalika niwa atani kakati okusala atira maso na damu na gayala na damu na asa na damu na gayala neziri bazikomyawo
7: nezikubanjibwa
3: kubanga fulahi rubuni iyaf ya gambo musajja gwe yali asinkanye nga aina obuzibu namuga nti jitai hit fima baqiya yali musajja mukadde yali musajja mukadde nga alabise nti ali kumpi n'entaana nenga afano kuba nti yalina obuzibu mu ibada nga aina obugayavu bw'amaanyi namuga ali kakati bwe luba lugendo okuzayo katono okutuuka naye ono otukufaana n'otyo nga kyategeeza okufa kokulabisa kusembedde niye ogenda ofe ng'ofaanana bw'otyo ono otukuutya wa Allah ng'ofaanana bw'otyo kati kwe kumugamba nti ijtahid fima baqiya ezo kilomitaz etaano oba wakatambula kilomitaz kikumi ng'obuzayo ttaano okutuuka ezo ettaano bw'onyiikiriza munootereeza yo ofarulaka maamadda Allah ajja kusonyiwa ebyonna ebyayita kati naffe kyetumugamba wallahu alam
7: agambye Iyadu yali sahaba
3: Fudail ibn Iyad asi sahaba wa nabi sallallahu alayhi wasallam badduwa baba yali dai abamanyi abali abamutawana mu irimu tiyali sahaba wa nabi sallallahu alayhi wasallam
7: kubanga ebigambo mpulira bya amagezi nnyo
3: abantu abo abatuula ne basoma nnyo irimu Cheka lebo wangamu ni kufahamu indala, integira. Hewele chigambu nga si aya, nga si hadithi, ni inga mukamu.
7: Chifiti.
3: Babi kene nulangamu bidi yeba ize, na abi kufundiza mukagero. Babi kene nulangiri.
7: Okay.
3: Fudhail ibn Iyadh yali mumanyi, yali kuko yali tabe, yali tabe tabe inandoza. Naam.
7: Okay. Onagamba nti bambi ndoza si waruli na kwezo ndoza dasi ba naye agamba nti sinatera bulungi naye yali ekiro yagenda kwanga agenza ati omukyala manya nti kakati nienze mbamu ne wali okatunu katuna akajja kati ye ekiro ekyo naleeta niya asibe era nasiba kakati na lunaku kumacha natasala subuhi ne dhuhuri naye agenda okutuka ku aswiri nga ateredde nasala aswiri naye nga asigadde asibye agamba nti olunaku lwe abalufunye
3: njala kunzirira mukatono mukama wange
7: ya ono yatunula mu mbeera z'omukyala asobola okumanya nti kakati essaawa eno nvaamu n'embuzaayo ndowooza kangenda kutereera oluvannyuma lw'essaawa oba bbiri kakati ye yali addaako asiiba olwokuna agenda okukakana naye nga wakyala batanateerera bulungi subuhiyo n'atagisaala kakati bwatuuka ku zuhuri n'alowooza n'aba atereerera ddala naye n'atagisaala naye ng'asiibye kuba yaleese niya ndi wana atererera ye olunakula na abalu sibi kati ne atererera mu kusera cha aswiri
3: te yasibi yeta kizwa kusiba
7: yani aswiri naji sala
3: yeta kizwa kusiba
7: yonga na yamusi
3: ne ne echo chakola chimwe sempera ze wali ze yali ni ya nunje yumwe sempera ni olunakula abali wanti yasibi kwa ntakizwa kusiba ngali mu mberezo Ati unakula suna, najia kusibu uruja maso. Ni mande jeli, nolo kuna uda uruja maso. Ni chuta siba mumbele fangana wetu. Okay. Tanda terera. Allah ala.
7: Na inga bambi, kusimie nyo, saba Allah rabbi ya kwa kase dini. Uwele no muru vogu. Muru kudini ya.
3: Nabi ya chigama sahaba. Zadakallahu hirisan. Zadakallahu hirisan wala ta'ud. Allah kongere okulunkanira eddiini tushidangamu.
7: Kyava ku kyo kimugambo oyo.
3: Saba yayingira mu masigidi bali basaala. Nayingira mu masigidi nga bali ku maviivi. Nalingera akafo mu layini waja. Naye nga wanaatambulira atuukewo bajjako bavuddeyo. Era akagimisinge. Nagenda ku maviivi. Nagenda ku maviivi. Sola bwe yaggwa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nabuza ati man raka aduna saf ani yagenze ku mavivi nga tali mulaini namugamba nti ya rasulallah yenze namugamba nti sadakallahu hirsan wala taud Allah akongere okulunkanira eddiini naye tokiddangamu soko ogenda otuuke mulaini kubanga yali asimbye yekka emabega ngaate wali waliwo wajja ekiteswa late
7: tubikola nnyo n'olengera nga tojja kugituukako
3: waliwo ebizikiti emiwanvu bwegiti
7: ngalaba jjukira otambulira ogenda eri nga kigenze wala
3: kasita mba nga mulimu akafa woojya genda weerakekuyitako ekuyiteko naye genda
7: eddiini lyetaaga kubeera kuseera nga tugisoma bannange so Allah Rabbi ajitusomese.
3: Amin.
7: Anagamba nti yagayalirira dhuhuri. Yali ya sala. Na ye bambi nagayalirira dhuhuri. Ngaulira yali ngalumizibwa ayagala kuzaala. Naye ngaulira olubuto olumusimba au ku dhuhuri najigayalirira. Okukakana nga dhuhuri emuyiseeko. Naye nazaala mu aswiri mu biseera bya aswiri. Kati abuuza nti no dhuhuri eno gy'ataasaala ng'amakkatu gamuli bubi bw'aba ng'avudde mu nifaasi ebe mukakatako okugiriwa oba ebambi akizzeemu nti nibi ebisa byandi bubi
3: bw'aba yali atandise okufuna obuufu obulaga nti ayingidde nifaasi abajajiriwa baba ya tenso funo wufu obulaga nti ayingidde nifasi temukakatako mungoyeze muli nga mulimu obufu obulaga nti atandise okuvaamu embeera y'ekikyali y'okuzaala ewa temukakatako naye waba nga yeeta nnatandika ye nawulira bulumi bulumi aba ajajiriwa ng'ateredde wallahu a'lam
7: ndoza yobaki bayita kati oba makka tugego ngauli kamusimbe ne kadenu walita naba kutuka kati atolo kuno walu aswiri singa aswiri ene be musanze nga kangambe azadde ku 10 nemu nenga aswiri
3: omchala agendo kuzala aine embira za siko kubamu mu mbera mu bifo byo mu ngoyeze nga niwe batunde ku ngoye ategeera eyo kasitaji tukamba takyasaala abalibwa nti amaze okuyingira nifasi naye waba nga engoye ze zikyali nkalu bulungi
7: atanawula naye nga lumusimba busimbi
3: abakyasaala ololi yaŋŋamba nti mu byomwogerako mubimanyi ng'osaala ojja yaŋŋamba gumanyi ekibeera
7: wabula
3: kiri kirala nnyo mutetenkanyo sali mu mbeera yona gino bosobodde
7: oba otambanga wayinza n'okwagala okweyambula asobola n'okutambula era eyo muzaali ekyokukola tebakkirizaayo bantu ebibeera eyo tebitera kuba byangu essaawa eyeyeeyo atayamamye kubanga tebamukkiriza nagenda no mukufuna busu
3: anti omwana ayinza okugwa mu kabuyonjonaazinezaffe zino
7: yes kakati awoawoawo embeera y'okuzaala awo mpoza ng'asoma alifatika bw'atambula bwatu n'ekibula ndowooza kati lwekimusonyiyibwa gy'asanga gy'atunule ibanga embeera eyo
3: embeera eba nzibu bannaa
7: embeera eyo ebeera nzibu
3: naye ate ekinneewunsaawo wagino siddayo nze mbimaze omwana aluma nnyo wayita mmeka njagala yakaana
7: mungu yatuyamba nnyo okubeerabiza obulumi obwo
3: babwerabira mangu
7: singa baali babujjukira singa bakumakumu kale
3: naye nno obwakakati edda tiwabutwalanga abaana edda bakyala gira mubugezi bwati nga bebi ali wali wabali
7: endiyaya banga nnungi Jemi kajo kajikati jetu saa.
3: Abeda baby ya mungira bugiza ati ngari wali wabali.
7: Bilichimu chonacha abanga chidu. Ati neba mule wava nubako lango mudi munga jebali. Ni habe nakuzinu wava alagawa.
3: Bani?
7: Bamule wava. Eta nga uisumulo kumungo mchala akabumbo bekati. Nika mba nga uli echimu simbe. Nika tereza bluji. Nga sumulo kateleza akana puno kunguru. Nika tereza bachala vika avantu. Bachala ababa kuru waba mulerua.
3: Avantu waba mulerua. Banale vika hati yangu namba tute kata Dubai, Jordan. Iyo sofuna yu mulerua.
7: Tasobola.
3: Bali mbiya chizungu. Kakati...
7: Atene kia nti era mulirwa bambi bimbe mutawanya bakati umwana agenda kuzale bikene labyo kanga bimuyise mbyo nabya muno nayo nda system
3: benange okuzala umwana kumulembe guno ofuno mchala ngamuno kusoka mugule dagali ya milioni nga mwenda okunaza ama makena ga mira gali gayo nona enimiryo na tisha sulako kukubala mukimera kyo nayo nefa Nimesoka mumira makere mugura milioni mwenda muri kumakerenda gaddemu gajekemu ibijimusa kwangu yali asoma yali nga yeri gomba kati nayo nona ni milioni yali nga yeri gomba ngati ofuna olubuto nga mira makerenda emiona ajita kati ojo muwa bagamu mukufuna omwana mwetaga kati bawandikira eddagala atira neri akugeza ako bugeza
7: yes
3: Kati ni mchoka musidamu teketeke ni miro mungendo kusiga ibanai. Chishora usingina nga wafubuka. Ndiyo kusangu wa mchala. Kwa nito na inaba na bivana kumiaka habili mwesatu. Ontaina yonomu kumiaka habili mwetano. Atutuwa na inaba abana kumiaka habili mwesatu wa singa. Uja kuzo nono nangani. Nga wadeye orusi adeye rigomba. Nga kuzi sama kerenda. Nga okuddamu okutereeza omugendo kusiga
7: nga kizibu
3: kyabeyi
7: nabana yasirira
3: era olimu omugamugamuga nti ono omwana wa byamagero mukufuna omwana tegagina kwa magero merere tirwaki nti system yonamu bofu yajononad kati musajja atu kati ona atya tiona ina abaana ngina bali isaaki zino zogenda ogulamu eddagala emiliyoni omwenda zono zebabalya
7: yes
3: bano zebabalya kwebali kwezo kusingo zimalira mu dwaliro at the end of the day baganti biganyi
7: ndine umwana no gula mugule mu dwaliro
3: era bakulongosa tusha kumusindika
7: so ugumikiriza abana bafabo bwala mugumikirize bi idhinillah katwo mbole mu katono te muvao tukoma
8: Are you looking for a perfect foundation for your child's future? Welcome to Al Bayan Quran Memorization Center, Iganga, a center of excellence for both boys and girls. We offer a nurturing and disciplined environment for boarding and day scholars from nursery to primary 7. At Al Bayan, we provide a balanced education combining both Quran memorization and Islamic values with a strong secular academics, preparing your child for success in both this world and the hereafter. We enroll children from 4 years and above. Our pupils learn in a modern facility featuring a premier wall and a 24/7 CCTV surveillance because your child's safety is our priority. Our qualified and caring teachers ensure every child receives personal attention, proper guidance, and quality education. You can find us in Iganga, along Kaliro Road at Masjid Jamia, home of Sheikh Usman Shaban Ngobi. For more information, call on 0742-667010 or 0701-121121. Al Bayan Quran Memorization Center, Quran is my behavior.
9: Obadochi manyi okuyunga Oluganda kigazi yebyenfuna yo yobadochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira chechimu yobadochi manyi nti abachalo okusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino neso ngendala nyingi zogendo okumanyango efuni debitawo bino wamanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifuma anukulibwe dua nekitabo edua esomebwa ngoli mu bizibu Bitao bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka ku biro omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 chinda mwemu, abili mumu sambo.
10: Halo.
11: Yese mwami Mukasa.
10: Mtianeyo.
11: Yono broker.
10: Yenze broker wa mayumba.
11: Bangambi ene nyumba za mwenunjiko.
10: Chitufu. Oyakada hapisenge bimeka.
11: Ngabi satu.
10: Beyo aji gambie.
11: Bangambi sata ano.
10: Deda seven ozari nyamuko.
11: Hidu wachi.
10: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
11: Musigisa.
10: Global paints.
11: Mutia.
10: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate mundane tukosa global silk vina ilo.
11: Singa kweta kwa wabwe.
10: Wabweru tukosa. Sa grobo weza kote emulsion.
11: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusishwilile sende zona.
10: Guli umite.
12: Global Paint, a reliable product. Uwangi, uliotia lero.
13: Ndi bulungi.
12: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
13: Loza kubulamu bw'abantu.
12: Tuloza bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubulu kukulu obuji. Nechapati.
13: Elama gezi genkuwa kwekoze sakawunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bw'aba Mandela Mirazi.
12: Springfla, ajira mbungo bwa kasoli. Nengano, alimu ebirungo. Ebi zimbo mwili. Atere duwa mwebirungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kwenza nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gona okwete olole gwanga. Springfla, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
14: Mwesete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe. Esomeriru vudeo kubangulira omwana wo. Kumusinjo mnyuevo, mubye njigiriza, mudeni, okukusene byensi.
15: Esomero lya secondary, eri omulembe, eri twalaba naba wala naba lenzi. Dalili na bulichimuwa mwizi, no muzade. Chivandye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi. Echifechi yonjo, erechi gazo bulunji, ngano kuchitu kako, changu nyo. Tuina yunebu center number zombi, olevo ne elevo. Elanga performance ya fe. Yesinga.
14: Chukirante, Broadway High School Kawempe, sumenu ya chisiramu, nyingi na habi nzikirizendara, bani nizibwa.
15: Kutumbule bitone, abala na tuwa waleka, tulikawempe kutano, eranga, owetela kubenzi na petrol station.
14: Okumanye bisinga wong, kubaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, ne noti sato muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibu gaga.
16: Amanya enze Hussein Kadu umwana enze Rayena Magoma omuvuzi wa Sino Truck avuga bulungi kukubo omubwati njagala nyo Pal FM
17: akalimikale tiyo yowe kagwera
16: Pal FM etumbu dobula mbwange mu programs ezenja ulo buza imam
18: no
16: wale bantu bazuku kakumacha nga bakatandika bati
19: tuli omukenzo
16: entanda bannange nze njogerechi ku Pal FM buli kimu gwekyo yagala okumanya kwongera ku ddiini yo byabufuzi oyina kyotamanyi oyagala gafudde bweru w'eggwanga lutalo lwa Russia Ukraine ani oba lwa byaffe wano mu Kampala wane waka
20: ali ku Pal FM bali webuti tugenze kutuwa no munda mu ggwanga lya Uganda nga bulijjo
21: Pal FM
22: tubadde mu kigula lodge okutegeera gwe tugenda okutunulira olunaku olwaleero nebe yakolera eggwanga lye ya America.
16: Program ya Pal FM bulichimu echituwa mubujuvu nzemba gambate muva kuchikumu musavu akatonyeze muenda Pal FM gwewe sivire ku Pal FM bulichimu chona kwa chiri
23: broadcasting from the hills of Fort Kampala
16: tova ku Pal ya fe Pal we waka
24: Pal FM 12:26 eno soko mpya
17: akalimika radio yowe kagwera yo
25: yoyongeja
26: uchali wakati mu program
27: Busaimam program Busaimam ikuleteddwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubirikine ku headquarters said district opposite ne Masjid Nur
28: kakati ono Zula Foundings Limited be banoddala abaze okujuna mukwano okulaba nga ozimbya mayumba go yagala gafunamu chokate okukakana nga leto gafunyemu kale gwabakwase gwe bakusasule nga landlord boba banje ompangisa mumbere kuba singo kubanga zikakamu bachirudde munno baina obumanyirivu basangwali ku Maki India ku Golden Plaza okuyana paka lasti kuba ku simu ya Haji Faruku omanye bisingawo eri 0774 63 88 59 abaya ya mukadde wa Sheikh Elimi ya Rashid Kafuma eri 0703 61 29 Zulafa Holdings Limited atenga mukalo Enterprise Uganda Limited be banoddala abalina ebizimbisibwa byonna byobuyagadde babirina kumuendo ogwa wansi enyo kirungi ndi ajja basi mutyabaze nazi kulya bwe China byo na birungi bya masanyaza supply utayozi atanka mitayimbwa byo nababiri nabasanga audi Kampala shidi Khamis Road nebusiga okunana share Masaka Road newa mpeugaza rije bali okumanya singa wisimeri 0 3 0 1 6 8 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 15 ebyenfuna bigotanye bikuzimbye kaka yumba jangu wanofune bitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifone ebisera omwana okuliwe dua bubonero bwenkomerero ne dua 10 ngoli mu buzibu byawandikwa shurai mu Kenya ku shillings 12 zoka mujano ku reception ya Pearl of Africa Radio ngwate obifuna so zaka andi wa ku Uganda bakujukiza okutola zaka mu mali osobola okubeeranga oyamba abeetaavu n'abali mu buyinike oli musubuzi oli afuna musaala oli mulimi byonna byonna gwe jangu bajja kuwulira nti kati muno otola bwoti ne bwoti kale bwobanga oyagadde bwobo bakubira bakubuulira nti kale sente bezinebezi kati zeeke mu Tropical Bank oba mu Cairo Bank oba DTB oba Pride Microfinance kankwesimu omanye ebisingawo eri 0 7 7 0 7 6 5 9 5 oba 0 7 0 6 5 5 19 19 basangwa ku Odi Kampala plot number 9 Perryman Gardens opposite ne Odi Kampala Primary School balirwana abaffe wano era bojja naffe wano tuba kuyitira kakati ate nno bobanga oyina mukiwe mulugunya nti ekibuzo kyange nze saakifunye nawulidde bambi program yabadde egenza amasanyaze gabadde gavuddeko teweeraliikirira waliwo kuba eryangu nnyo gwe ky'oba okola kyaliro omukutu gwaffe ogwa YouTube Pearl FM Islamic Channel byonna gyebali byo ebiri byonna biwasubiddwa era gwe ky'oba okola weerezaako munno omushyaringe mulabe ebirungi byonna ekirira programs zaffe zonna ez'enjawulo kati imamu tulizeeyo akati ono akubuuza nti imamu bwe mba sirina maanyi nsobola okutaya mama n'ensoma Kulaane ntaya mama kubanga atiya Kulaane obukisoma nga talina wuzu ate talina maanyi ataya mame
3: ataya mame tewali wuzu kikula kirungi ekyo bwaba tasobodde kufuna wuzu akozese taya mama
28: okay
3: inshallah naye teyerabira nti asobola n'okusoma nga talina wuzu lwakuba okubanga alina kyekisingako
28: tayamba mweno ebeereta gibayambekera kubanga eri abamu kati abali baba tulengera ku ntimbe z'ensi yonna
3: nti bisimillah n'okona wansi bwoti mulundi gumu wali etaka ogende wali halaga nti fatayamma musaidan tayiban famsahu biru'usikum fatayammamu saidan tayiban mukozese ettaka nga mutayammama eddungi ettukuvu saidan yani turaban tayiban tahuran ettukuvu so si ebifo ebikyafu oluusi bakunkumulawo oba basulawo kasasiro anedde ewali ettaka ettukuvu eddungi okwatawo gumu nojjawo nosobola okukendeeza ku yinza okuba lizze lingi n'osimula emabega w'ekibatu kino n'ekibatu kino n'osimula ne mu maaso obwezi osooka mu maaso n'oddako kuno
28: kyoboyagati
3: n'osoma eddwa gye tusoma nga tumaze okufuna wuzo
28: kakati omuntu ne batugamba nti niwoba otambula ddala eswala eno ng'obadde oli mu kidduka etali nnyo okutawaanya abantu n'entayamamu yaayo kakati awo oli mu mmotoka oli mu nnyonyi okubyewa kubanga oba mu ntebe
3: woba olinnye bwoba kati nga abali mu nnyonyi mu mmotoka woba olinnye byonna ebiva mu ttaka kati bwaba mu nnyonyi oba olinnye ku kiwempe ekiwempe kiva mu miti emiti giva mu ki mu
28: ttaka
3: mpozi ng'olinga majini oli mu bbanga bw'oti
28: niyo kyonna ky'oba okwatako
3: kyonna ky'oba olinnyako nekyoba okwatako byonna biva mu ttaka omwo buli kumpi ekiri wano wansi kiva mu ttaka ki kye tulina nga tekiva mu ttaka okugyaku omwoyo gwe guva eri ebisigadde biva muno era mwe bidda
28: Kakati imamu singa tuwade tugenda tulimubanga tulimu Emirates tugenda tugenda muumura nsoro kuku wako ni mkuta ya mama ko kwa wakana wabamutaka
3: neda
28: neda
3: ebila labi yetu bako
28: okay
3: nibi na damu
28: chitigeza nebiziba ntebe zino ze njini ya zili
3: wali wansoso kupata ima kutaka
28: okay.
3: Kuntebe
28: ndio samu uli ya bandango kukulu weswara edanga tupagenti jireke ono bono utuka angosara kari tuyanze ono shonko Shaaban abuza ntidi lwensu malifatiha muswara yoru watu
3: muswala bubu sala sumali fatiha muswala yoru watu kusuma bubu li mabega wa imamu uliriza nga Allah watu kantuwa idha kuri al-Qur'anu fastami ula huwa ansitu la alakum turuhamun imamu baba sala zanga suma Qur'an musiliki muulirize ayo aya litegeza Qur'an yu muswala imamu baba suma Qur'an al-Karim musiliki muulirize msiriki ate muulirize kwa nga siku sirika busirisi ate biloze bigenda mu katale ne ku office ne milimo sirika ato ulirize babanga imamu alise yakafo nga mazo sumali fati ana sirikirira nga musoma wata alise ya pamalira
28: olukati bimba na kasoma kati na atani
3: chimala
28: ngokomao okay
3: malira inshallah
28: okay tayanza wadenga musala simanyi lwaki ebirozo bisinga kugira nnyo muswala omala obira muswala mutandika ne imamu ulira bulizi nti Allahu akbar
3: shaitani shaitani si finna we tusanga funo funo bizibu amanyi muswala ebirozo biva munone bigenda hata bamba kugabwe na kino nyene chikubulako yingire swala Mujia kumazio chijukide wichidi. Kasi, urokumante swahili mu concentration, chula hivirozo vita ambula. Hivirozo, uba unyo wa mu, ngoli musola munda.
28: Kati ya wabu chimbuliza, di imamu kakati nitandi senoli, imamu, na aleta takbira tala haram, kati wabu yongo nebuduka, ngendo kudengu, nga ganti Allah akbar, nga seku mabivi, siwuli dewa de Kurani wa de Al-Fatiha, kati ulunkoze nti anze maamuma njidda mwe yora kamfu obangendira yu kubanga sitambudde nayi badde siri yu
3: ogenzo okulira nga kuba okubita kubira genda ku mavivi akumalira aba basinga iswala bagisera bwe batyo enambe nene olukuba takbira nga fuluma
28: tambala
3: nga fuluma iswala Ni hicho cha ulewe chite swala. Chita swala.
28: Hiziko uyo kwe sabiza. Alimie tanga uo zizifu de. Okay.
3: Cha ulewe nyo chite swala ya akhe. Karim na inga Allah esalda atasasile.
28: Sama Allah Rabbi atu wopulu unga tulimu swala tumanyenti tulimu maso kekubanga. Teri yo mtu ainza kuwela wa mkule embeze na aloza chirala. Chogiro ino kuli ya nimze ya gambi.
3: Msipiche uzo. Umutu aino chiru anisa aino chiru anise nyo shaitano mufulu mya muswala nami
28: no kaira tuchari kuswala tuchari kuswala nono abuza ndi entola ya salamu muswala entufu yeruwa kare zona zinzo kubo entufu ne eruwe singira dara kusalamu muswala
3: Eswala ine ntula za salamu isuka kukwimu. Nga tumaliliza, nga tugalawe eswala. Singa yoku wenu nungi, yiyo, singo kuzisiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jia singo kuzisa. Sallallahu alayhi wa sallama. Ni yetu inayo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na yesu voka, ekiriziwa. Onitujima layo. Saidi zona.
28: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mu. Yokuri yemanyikidwa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi.
28: Eyo mbaka jia singa ngo kwezi.
3: Yokubiri. Jia singa nga. Jia kwezi senyo. Yokusatu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum. Kulefti. No sarako. Kuraiti, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kulefti, assalamu alaikum. Nure yokuna, ya right yoka. Assalamu alaikum. Nokuwa kuraiti woka, noko mao. Ezo natu jizi uka. Wazifuna mwempeira, wallahu
28: ahad. Okay. Matuwalu weno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
3: Hey, tawari buzibu. Na chachi fani techina buzibu.
28: Okay. Tuna zibantu.
3: Tujizi uka. Wajifuna mwimpeira.
28: Okay. Ndewoza mkwano, chitege deji. Jasalamu no Rashidi Mbuga. Kuwe South Sudan. Agamanti okusara. Raka zino ebidi. No janga wako katibarimu atudeko. Au mkotu besemba yu no sali ya wera akabiri enzo zuzira mulwa zitia atibabu deyali waguru atibu no jano tandiko kusara la akabiri
3: otegeza ayingi de masjidi ya kasata ya tu masjidi yu mtu ayingira masjidi inge jume agenda masu taina kakwati na khatibu ya ino kusara tahiyatu masjidi ito mamirumu ya jana ayingira masjidi nga nabi sallallahu alayhi wa sallama asuma kutuba. Nga alimu na ingira masuge na atula butuzi. Namula girante. Kum, imuka, waruka raka ateni. Ukutamei raka bidi. Tuvuka.
28: Ndamuda.
3: Tahiru masuge. Wada. Sunatarika. Sallallahu alayhi wa sallama. Nilu akuba watu watu jisala. Osalamu ujazan. Ujisalamu samari. Kwangu osoro kwangu iliza uli kutuba. Uletu gamba nti swalugu na ujisalamu nga ujifunziza ujamu sunna. Nulika mwebili wajibu. Katinga ukumulali fatiha, nutayongila kusura. Bogina kumavivu nga subhana rabia al-azimi. Nuyongila ugumu. Kwanga gweguli gwekukakata. Mwokufu inogo kusatubi achi ya galile. Ilache chimine kusujudu. Subhana rabia ala gumu. Kuwanga gogo weteka. Mwokufu inogo kusatubi achi ya galile. Ishiba ita moja za.
28: Okay.
3: Duwezi sumewa mbifezi mweza suno zijamu. Nolika mwezika ezika kata huzoka.
28: Usuro kwa angua.
3: Usuro kwa angua. Sina huo. Kani bifebila lusuro chikula buhu ya gade. Nusala moja zanu. Nusira musamari. Musware iza sunna. Naam.
28: Okay. Kakati onduoza. Akati aliyo na drakbanka katifane wafe. Tumanyi ndi wa khatibu. Umanyi umanya khatibu. Ndi watandi kukusali ya nabi wano. Aya najireta. Inna allaha malaikata wa sululu ala nabi. Paka jiekoma. Umanya umanya ndi wa agenda kuzako. Dua ateba nyimpi. Kati hao watu kila wa ondoza wa ya gala mba ansari la wawo urusi kalu sanzari na kudua amari
3: tosala tosala kuwanga tosala tutula tosala tosala tutula kuwanga swali etuse dindi ya dila wakina chima swala udeo swali etuse ya wajibu ati wajibu etuka sunne vivao toingira swala olaba khatiba afundikira ali kunsandago tosala
28: aha kapunsandaga wawo
3: bwatani ko kusandaga tosala imidida neto tula imidida
28: okay
3: inshallah wallahu aalam
28: ate na chino waluwa bantu waluwa batu gamba
3: ne waluwa basme duwe mpamvu nyo bwatani so kusandaga ninge duwa mpamvu
28: Urusi katiranga hawa abamanyi umanyi itikale bagazi mudua nekatu waluo kupiranga wakwata rabba nati na fiduni yako nojifundi kira
3: duma nini na yusi wa
28: ati ngatogenda kongira kwa chinene nyo waluo abantu kale ngira duwazo zimanya simu gazi nyo mkwate duwa di waluo mtu omugazi mkusuma duwa nakati oyo yo oba akoli bwatia ndoza yo oba tuyongera ko kubanga omanya bumanya nti agenda kubanga atakuyisa ono mulutaza muruta Allah ndoni akwa muise muruta za ne chiri muruta Allah chensubira erugasa buyikwe agamba nti mutabani wange yarokoka mukatabani wange first born ato muwala yaliwo nga musilamu na yakati abuza msajja tunduza ina ku bintu biyekoledde kati abuza ndi ani agenda omuchalo ono omwana obuwala ani agenda okunsikira nga nina muwala yekka kimuluma oba wakati ali kujifunda
3: basibo ne banyabo abebitibwa ezimu ku nsonga ezireetera abaana baffe okuluta ddasabala tusaasira ya Rabbi endera gye twabaliramu mu buto ne batafuna misingi gya ddiini